0: come on.
1: Ya vi ile tul nita ya va talo fatu ya te sa mo swa falta tu li faolo Yesu Kristo. Ya ole a retorne ole ola. Le salamu mta pues la fasu me fitu fa mo mo fa mai. Ina pati pati o tu lima o tu umalava. Ina ala langa tu ia ile tua male leo fia fia. Ole mta upu te fia tal no ye ne fo itaya. Ola vi inga. You know, express yourself. If I may le onga tuspa ia esiva, ta ki tara, ia ma pati pati o tau lima. E te tau na, na wha leo lau vi inga, tau na wha iloa u langona, you know, your feelings, your emotions. E ka kaunga iei umal mea nga e ke vivi ia ile li ia wa a e wha tanga ina o e avatu le vi inga ma wha leo ma e wha ali iei u langona ile atua. E langa oriste angata e ilanga tapo inga pi ele leoa. Ia ae iso la tu mana tu whapea. Ia la esi la fia ele atua la uloto. La esi la fia ele atua u te alofa ia te ia. Kei loa e mongi esi la fia ele akua. Ia ae le o e pe o tangata whapea esi la fia ele atua o ke alofa ia. Kei le kau papa kiso. Ia pe whapea fo esi la fia ele atua o te ino o salamo ia wanga sala au teleta tautino na power mea ia kuse ele karfe nga ngambe si fiele tu o salamo ale faile tu fa mol fa manga lo mai au au titali e so fa mo uli mo fa ol lista nga ta va per si la fia ale me so na langon a ta po e fo ile tu ia ma ya ruska se lo ku fo ele fa le o ai ele fa kingo ai ya sa lo fa le ma lo fa na ka un fa kingo si o lima pa ki pa ke o lima ya mai ka ka ki kala ya ma vivi ala langa ya yo vol lo lang yu a wa fa pe ke ke ru lo ko nga lo ngo fungo fo ala e ala a vel vi inga le li a fo le fa mai ya la uso ya ka ka ka ya yesu nga wa vi yo so a mai se fa ka o fi o so mai yesu ia a fai kou ke re vivi I mai. Ia o ke fai aku I maa ma papa ma la au. E vivi I mai. You've got to express yourself when you worship God. E te tau ona e faa tino lau tapua inga. Tau ona iai lo mau langona. Put yourself in the... Nga mea lo kuku, lai masau me fai ya. Ia e pe e leo yeise, you know... Na mai ka vika lo wanga nga e fa manu le nga te le nga e fa mai e vivi le ngutu e pati pati ia e ta ki tara e fa I uma mena e fa I loa tuai e lo wanga nga vivi I le li. I encourage you to be expressive in your praise and worship. Do this at home and do it in the church. I also encourage you to pray that everyone will be taught to worship God as he truly deserves to be worshipped. O le atua e te tau iei le viinga a e vivii talano I le atua pati pati I le atua whaailoa iei lo fia fia e te tau le viinga na I le atua e te tau ia te ia a e la kukuku e mo ingi mai moe a lai fai ma pepese ma vivii ma fia fia tangata mai ara langa fia fia ia iowa. Ia ole, ma tā upu nā mo e mo alu nei aso maia tāwita. I nā pāti pati o tō lima. Pāti pati le maru maru pāti pati. Ma whai lolo wa nganga vivi I lea tua. Ia a release la o ngā. Ia o ngā whaa ne I nā ile. It honors God and it aids in defeating the enemy. E so swangi fo I e kuli ele fili. Pe awa ai mei lo fia fia, ma lo wanganga ta puai. E fa mai le kala fo ele, let God arise, his enemies be scattered. Ngoinga tu lai mai le atua, fa ato ilalo matuli ese le fili. Ia fa manuia le atua ia te ole ne yaso. Ia express yourself in your worship. God bless you. Fa manuia le atua ia te ole suafo Yesu. Amen.

Five years younger, Sue 50 long, you'll leave hang with our only male Pacific Love Band, but before you, the RSA Band, the Samoa, et tala, tuela tato, maftanga, you'll leave for ya, only matang of field, allow so for Raylia, so soon, Maleva, Lady Masino, Uni, Luafe, Luce, follow, Maleono, Malona, so if woman we are, Malelangi, Mama, we are a little for the two old take time, Melo, to so if woman band to Miola, tato, toy, my foot, I fully long, I'll be among the one will air a long all the two on the radio. Samoa tasi lima I vitolu a mo I lauling tio whanong longo I au ki lani ni usilani e male tasi ono tasi male tasi wha mo e lo tato wha siro manga I Samoa ma lo le whaio le whaiva e ma lo fo I le tawa ta o a tato wau ni alfa I ngol neiva yaso ia e koma mai I fo I le totele o le manu le tru mai ngā luenga tute ma whaiva lo filima e le ngatu wai lea o a onga le whanau o leo fo ua toi titi e ona tu ua leo a onga I le dea ya so for really ya makoma mai foi ma mano lo ila to ma ya onga ole dei foi ba yaso ya wa mai o wa mai o lua wa mai o jo wa mai tan to ya e lo ko fi ga ko mo ngai ngwa ngwa fala au be ni ko le wa ya nga fo wa ma kwa sangi sangi fi fi mai ele riga hang ole wa di ya e le fe ga ye ya ma mano lo ngai le nga to foi le ole fa wa wi no ngan we nga chu chu ma fi va lo fi ni ma e be ona to fi ya lo to pa ya ma lo o to ma balu o ta to wa li ele fa ngo le ya so ya ole sa ole ta la fa pe mai ya o lo o ya ya la pa inga Yeah, mo timunga mamafa ai maise savili to fa to tau. Yeah, mo le motu I saute. O le makua lakia ya tato. I le motu I matu neighbo le North Island. Fa mai o le aso pito I sili. O na pito I puu puu o le tausanga. Yeah, o le afa pelea o na mamafa I timunga. Yeah, ma tele savili to fa to tau. Ya e fa pelea ona mawa I fo I sina masele mai le manulu e malango nai le mafanfana I nisi o vaenga o le tunu ya mai o lo fa pelea ona lapata iai ya nisi nei o vaenga o le tunu pe o le iai Fiordland o Westland o Bulla Grey Canterbury o Tago ya mishi vaenga o le Lower North Island Ya o nisi la na vaenga I pe ona ta umai le ni vaenga o la uri ya ta tula vai nei au kilani o lo susulu ma ta ngofia ave o le la ya se teimi fo yo la uri nei o la fapele ona awi na tua ia ta tu tala o le ta ya a wau fu fuanga ele ngata mo le sola so anta au po le fai unga o le dei fo I vayaso ile le ya no manga fangafa ya manu malama lama le dei I winga o le ta ya a fai lava e mo mia se fale I fafo ina rei te wo timu mai o nai fai lo wasofana Ya pe faifo ilau papa kiu pe faile tau pati Ele champini e ole sifi le aso antaya Ya ele aise a faina Ele le ya le mau I mea le le Ya ele I a palasi meini ti munga Ya pe tau fato tau mui fo ini savili Pepe le kuku ilongo kalinga Ole au tapua ile ale hurricanes yoi Awa tau te popone ole ele itaitai se taimio se taalonga Ya ole da fo I maita watu Ya ua E pe hao na uta ua la matango le dea va yesu Na o na maua la va e ilea fiafio la stona Ea o auie sa ili shampini va ilele le tapu sanga O le super rugby le dea tau sanga E o ane la sa E nga o nga kakala o le mefa ata waipepa mantamat Se funu lima minute aita ulia umapepa mantamat Sot O lona winga Ua peila o lea o lea kwa ka alona o peleki na ili la umuwe Wellington Ile sa ili nga champini leo sa unia tuden iai Ile au malo si ile Hurricanes ya antoi fwe ma le Chiefs Ile fiafio la sto na ya antai yao Iyo ya o aila le au na oi Kasi fwe le mea la nga ole wapa u au si awali ia le ke le nga o mailu Iyo ya o maio kowe ka hapua ili la ufali ma le au ka fua Ele ise meo le a koufa pe nga ma ye ya mato Ya wana tu ai ai fo ili da tau sanga wa tu wana yantu ma wana tu atu Ya ba isi kau sanga Ah, eba yor ka ko menti le a nga ilu mai le wa nga ikua Ya, se teimi la tato tala tala no ai fo Ile tu langa e peo na yai
Ia le sawa I o le tap sanga I le reitau sanga Se iau o mai lava E ina ua sa ili au e lua E sawa tu ilunga sa ili e le champini O le tap sanga o le super rugby I le nei fo I tau sanga E wha talavach Le vionga ian nai moa ma nai le ma futa mai E ina I Australia I nai sin Ia ewe Pagwa leo le aveloli Vo ile leo le tau le lei mailana aveloli Nei vaeng o le awo O se usole ia fi talapau Ya, okay, little foot pay if you shall not company one more while and a below. Yeah, Aaron Asila, yeah, but we yellow tap waiting on the hurricane. Come on, DJ Big K. Yeah, man, all if I have a favor, yeah, if I will a town to fat and channel for a little thing or a woolly. A town of Antigua won't pay ya let to I all the down for by all the tap in a pinna. Ia lana upu fola fola mole fai ungole Iwa yaso malo le tatalo Ia malo foi le onu sai Ia o tamamu tina matua Paanga masani ya le tatu wala leo Ma futa mai lewa le tae au siyo o ile po Ia talo siyo nei maua le mafana fana e ulua Ia o loo maua foi le malo siyo le tino wale mafutai Ma ainga ia emisei foi o mafutanga Nuu mai kahale siya Tutono le ni ya turu malo lu Ia o le malo siyo le du Wa mai au tau Ya caro si or guys so long le ya fu fuanga ole ne ya so for we join us of up in ele umiana to to wi fa fola tanga me ai mang onole to to a milsovin ya u to mo wi fu la si na ma fa na fa na mil sulu me ole la le ni dai ngola won ele to mi ste mi ona to wa fu le wa onga ale fa now ya u to na nga I fu ma ta pena ta to wa vi chaval ya nga ya to piki mai le fa na wa onga yo Siaki le vai o lau ta'avale, siaki le suau, siaki le pepa, siaki masalutim. Ewa o le sina mea ya tato. Wa lua, koru kausanga o saluki muanga e kasi. Ewa, e le kai kai e fianu I fafofoi lele sei siaki. Ema sei solo o saluki muanga. Sei ave e sei le pefu.

Alewa to a loose full of malefic 2 minutes on the tiny July. Tonu, tiny tonu, and without to lose or to tonga. Our time to tell me to do all the pass. Fika, Malila, Lulangi, Pil, the tap in a yellow tour. Yami, Yama, Lala, Tor, Pomari. A Taliban to the Sunga, El Fifia, we are filled tanto. Yeah, my little time point for you, Sam, will say, Dive, eh, Sydney. Yeah, I go Kalango and my singer for and my little shot. Leva pe fo ya malo ya ye lual ja lunga mo mo e o te ye le na o to miki ne man malo ja lunga lona ru sao kan tu wa ya malo va te le ba mo bai e le ding vai ngol ya wo ya si ka ko wo si si ka na o ga lunga e le mai te wan tu ya awe lua ya sa ri an tu mo le sa ilinga shampini Ole a foi a champini le ole champsang ole super rugby ele nei foi to sun ya o ni awe mato inale la to mu fainga ele nei foi to sun ya mai a foi a ele nga to ile tulanga foi le le ole le ole so fai ya e fa pe foi le pui pui ale laina i tua Ole awo le sifi ya e pe ora si le fia wa tolu nei to sun o so o antula vai lungo le sa ile nga champini E pita I ele but we are la to jung fai. Ole awale hurricanes. Ovisi leva ole for tranto ole lungal sa ilinga champini. Ole tam lusanga. Ole super rugby. I ile my eye o talunga uma round robins. Yeah, but solo my yale sa ilinga awa sao el semi final. Male final. Olo tulanga mua mua pele hurricanes. Ile fa tulanga naleo awil day for e to sanga. Fa ma lo to e le pulenga e ma le au a to e ma le au ta pua i fo ta e e e le fingo fiele me le o le tamo fi antu e e te hanga e le tulanga momu a e pito si le antu la na fingo ta e a lo tamo fai e pui pui e a le a vea i o e ma au o lo pito i lunga po lo tulanga momu e a fa solo to e le a e le fil filinga o akpa fa mai o le numero valu a le au a le chiefs le li o Simon Parker Ole ole anta alo molan talunga lona lima se fulu mole chiefs ele aso anta yao onisio swinga ya ole fa pelea on tano ele lio Kyle Brown ele tulanga ole center ya I me anta le lio Leroy Carter ele tulanga le ole wingi Liam Combs Fabling ole a se anta le ele tulanga ole fulu Becky Tashi le swinga ele ole Hurricanes le manu malo Ele awa le blues ele vai aso the same vibe today. Ole ole ase a dwelle li o Devon Flanders. Ea e ta alo lea ele tulanga ole blind side flanker. Ele mai ailea on toe sa ililo na malosi. Ea meise manu anga safia ngai ei maia. Orisio manu anga ole awa le chiefs pe yo na ta awa maia ile alo le ta tu watu. Ea le sunga ya wa le sititi. Ya ole lava yale recovery face ya mele manu anga sa fa manu ole yai oni si ele me fa yona ta anu le awol chief si laso an tayao ya of yai le yo Isaac Hutchinson ya ole la kai foketi Daniel Rona e moni nanawa e tene na nai se turo ya o malo lo mele awoli ya longo winga kashi lua kolu fa lima ono fitu soli ka viola yeri Koiki kia backline ako. Ea o lea fwe, o lea wad jeeps, lea o loo faa manuwa lia le tempi le dek. Ea ae o le bela le le le yei fwe, le le le pa u meo le sito. Ea le malo sil tu lai meo le sito. Ea onwa yele le talo nga male crusaders ilo vai aso na se ima vai an today. O le hurricanes, ea o le fai mai. Na paula tangata leo wa faa malo loo le tempi le dek. Ona o le concussion. Ole li o Caleb Delaney. Ea, peo na un tau stimi wa sola. Tolu tau sanga ua mavai. Olo fa pe leo na o atu I ele awale chief silu ngole sa ili ngā Sampini. Na manu malo le awale Hurricanes. Ngata mai le manu malo le Hurricanes. Ile tau malu sanga o le Super Rugby. Ile tau sanga e lua afe se fulu mleono.
Ole no winga se fulu tau sanga. Ole fo tuan tui ole ole awal hurricanes ilunga ole sa ilinga champini. Ia po ole tau mufai e manu malo ili champini. Ole tau mufai lea ole super rugby e to tonu o ni usile nei. Ia mai ole tau tau tau longa e fa peleo na amatalia. Ile limba bidu te te aile tunai fitu ile fia fia antai au. Ya ma ole hava pela ona te li ele te mi fa ia ka ko fi a ta pena pena ya la wa fa pusa mole a susa ya ya ma ta pena pena pole la wa fa fi fi ole hava pela ona fa ile te mi a fo ma ta ma time ta po ile ta longa ole ula le dingel hurricanes le wasam yan tu mole ta longa ile fi fi ta yao numero tasi le li Xavier Numia lua a safo a mua Tolu Pasilio Tosi Fa Lelio Isaya Walker Leawuri Lima Wona Deans Lelia Numerono Lelia O Devon Flanders Fitu O Leisi Capitani Leo Lealo Samo Lelio Duplessi Kirifi Ole Numero Vanua Lelio Peter Lakai Numeriva Cam Roygaard Sefulu Lelia Ruben Love Sefulu Malachasi Fehi Fine Anganofo, se fulu malelua o leisi voi lea ka hapteni, o leani ia Jordy Barrett, Billy Proctor, ili numeris fulu maletolu, wingi numeris fulu malefa, o leani ia Josh Morby, ia malefulu peki, o leani ia Callum Harkin. Fa leo leo le Hurricanes, ili fiafia antayao, o leani ia Jacob Deveri, o siale lawaki, Tyrell Lomax, Lelio Brad Shields, Braden Yose, Ereatara Enari, Jonah Rover, Ema Lelio Nini Naholo. Ya wawa ayen tuna ili bench le for the Hurricanes, sorry. Ele ma ima yale no follow fa leo le Hurricanes. Beve on of aye le lata along the blue seal of yes and seen via today. Wa uma sola. Na fa ye to finga fo ye fa ya o fa ma. E fa mo mo kongule au le leya. Au ngai ka miki fo ye a ole ka u ka mo fa ya ko la ko la ka fa mai o mai fa ka di lu mai se lo nga e moku se va ka mara ka alu fu ka alu se ole vai te mili ding ole fa mo mo nga te le na au la ka pima po le ana vola u ta na ona vola au on tula vo e ki ana ko su i kongu ka mara kongu po te mai tai le tonu ele an waku e maka maka ele an waku kuku ole fa mo mo nga antoa e te alu antu te tonu lifi angoa ilunga e le ta alu a misi lava e le toi lusun minu te lo toi ole ta longa ole au le sifi mo le poana nipola wa mantai numero tasi le lia Oli Norris lua samisoni tau ke aho numero tonu li a le li usione a hio fa Josh Lord lima tupova i ya ole isi foi lea ka apiteni numero ono samipeni finau Fitu lelu io Luke Jacobson o leli ka apiteni lea o le numero valu lima sfukta alonga il po anteo leli o Simon Parker Afala ulu pleki leli o Cortez Ranti ma le numero Iva numero se fulu D. Mac po Damien McKenzie se fulu maletasi o Kieran Taumoe Fulau se fulu malelua leli o Quinton Tupaya se fulu maletolu Kyle Brown se fulu malefali Roy Carter Male Fulpeki o leli Liam Combs Fabley. Ole no fola fale leo ale Chiefs le poa tao leli o Brody McAllister. Jared Prophet, George Dyer, seu seu naitoa Ankui, Caelan Boshia, Xavier Rowe, Josh Jacob, leli o Rion Paul. Yamruia le yang antu ile ta longa. Ya Paul le sailing a champini ile fia fia tao. Yamruia foi la ta pua inga yo ele o se kam se la vea. Ai polear kula nga ole o ti ile ta longa ile fia fia tao. Ya kan ko wo uma ile loku ile sa. Ele se me ola vea i fuor ka longa. Ma mafu anga ole ile ha loku.

Ai tan tuk tuli yang ia tu muli le fana wa onga ia inga fui lo family mai le divang o le awoli. Choi fa chal fa tu ma fa malo antu lang mai mo malo fa funga anga. E mo fa unga ina peo le tan tu wala leo le tasi lima I tolu a mo. E po le tasi ono tasi mo le tasi fa mo I sa mo. E vea mau pa anga I lea aso ma lea fui yes. E a ka koke fai fai va a kua I lava lingi vang o le awoli. Olo yele ta vale ele o mautino estina le na vala mai pole ali tua inga ta vale ai ole lanu ole ta vale lanu if olona laisene ole h e s 222 ya ole numero ole laisene ole he e sa lua lua lua a fe yone tau su esau ta vale temile nei na ave se fa ngau yes tangata ole h e s 222 Lanu FF Olo Paka Ilunga La Wala Leo Barrow Avenue I Papa Toi Toi Famili Tala Altina Lenu Vala Umaye Tolu Aso Uwa Tolu Li Aso Paka Ile Ta Vali Ya Ngawa Maka Nganga Ngawe Kanga Kambo Meofa Aka Fuilele Yau Taf Olora Winga La Ifo Lingama Eleo Stangata Nae Tafa O Tu Inape Asia Sia Tu Ina Ya Ole Ta Vali Fuilele Olo Masalo Mia Pena Ngao Ye Se Sima Vaku Paka Nga Ole tu ai a min ole lan ole travel lan with F ole number plate ole H E S 222 onai lung ole wala leo Barrow Avenue e papa toi toi a faila o e ana la data vale ya ina e anga ya ne ya se ye silo sina sa o ye pele ole uta vale le da pa ma one of us pa ona yano ma fana ole anga ya tu ai nga ile riga ngole a woli ole a so for wailing matching of yele sulu me yo ave ole la Fa mangoi tatu tanga mea Ia masi kau fa mangong ia kaku prangkeke Ia po ngai momi mame solo vaina kou ia au

Fifianga sui fifiloi le mana va yunga wenga ilan tuwi wa va mana va ngal wenga le ri fia filas for wile. Ela gan tuwi le ole don wan tu le fa na uma ma tu wa ya inga lo fa mu bai. Ele tu wa yo a onga ma lo le foi ma lo le sila sila. E ma lo vole fa tu tu ai lungo tan tu wala te tele le pa yema le malo a vi tavan. Ele ri va hengo le aso ele tu tu fa wa wala radio Samoa. Mai au kila ni di sila. Ele jam le sanga ole la kapili ki ole po ana ni ole fa tau yei ele au le nights mali dragons. E fa yele ta no le le tu lai se fulu ile po ana ni. Ole jam le lima le fia fia ta fa tau yele with tigers mali dolphins. Jamie ni si la lo tala no atwai ke mi ka ko ya uskania. Su e for ka karanga ya kai. Ole po ana ta ole fa le tu lai fitu. Ole tau yele titans mali panthers. Yeah, male jalong mulimuli le poan chayao leo le afichong yei ia le bulldogs. Male manly sea eagles ile liba vidu che chayao le afoliva ile poan chayao. Yeah, mai aso ni ngalo tumutong na iyo le aso sa faisi na umo ingi le kikia. Chale faa wa matala jalong ale warriors male cowboys ile tulai faa. Yeah, chalunga leo chanchuk chalonga I chalunga ilua mulimuli. Limba vidu che chayao leo no le afichong yei le storm male raiders. Male chalonga na ilva ole roosters male sharks ile kuata e chai ilva nuil po le asusa awolo mano lo ile riva yaso ole awolo broncos male la piti ya maruia ia le anuan tu I chalonga le fai ngole yaso maruia foi ya chalonga na ale hurricanes male chiefs ile po an chai au ina ile la muwe wellingtone chalavantu I Samoa ile tofa ya so anu se jumua le mafuta mai ai ya ole ai fa kali ya koli ka kaloli nga wa ko ingi ri so anu malole au solo mano foi le fai le fai va au tailo va jo mai mo wheel fai ngol le

0: Marona soi fua tala fula vose fa pupongo tala fua wana beji usa momo lene ya sofa reile. Momo ato mai lusia mai Ukraine fa mai wava aya reswa uli uli baeng o Moscow ina wafias tasi no fuanga tele reswa uyo spa inga a Ukraine. Wari patia na BBC e lata le lua se lau drones na tafana ane Ukraine anga ina la mua o lusia. O fa mtalanga mori mau ta wai, wava ia le asu uri uri walua e mele no fanga na osfa ia, ma e toa sfulfitu wa fa amanu ali ai. Fai mai ua fautu eina e suyo Rusia tangata ia no foifane, ma ta puni fa malama, ma watatawa na anga iese mai ma le no fanga lea tangata matatua o iai, ma ila atawa fa ale tonu le manava. Fai rua de BBC e lata ile afe drones na fana ane. Fa pefoi ma upenga fana mamao e faa o cruise missiles a na fana ilalo e Rusia. O le fama taranga Zelensky e faa pea, o le tali atu lea a Ukraine yoso fa inga riba yasutaru wa ititonu o Kiev, lea na faa lea ngai na ise no fanga faa lelo tutele, vai mai Zelensky na tau tele imana na olava ile nei taua, a afaye mu Ukraine, nono winga o le a mu fo ima Moscow. O le tari ane ane ministara vae pafo Rusia Sergei Lavrov, ua ia faa ilu ai, o le a faa tele ina osfa inga Ukraine, mai le a Rusia, mai ia ta ua ia le lava upu, a ele lei le faa tino ina. Ua li puti e faa malai baalele I Moscow, ua ta apunia le tu mau, ma le siri ele lima sela ufa inga mlanga, ua le taunuu. I Amerika wa ave esala poloka, Sa faya Amerika ya Iran ina ua mai asa inira marienga ili vawa tenu elua ina ia faamuta ilua le tawa Iran. Fa ilua le BBC fa mtaranga le taitai o Iran o yei nei o Mojaba Kamani e fa apena faya Trump le nei marienga male nau nau tele ia faya loa se marienga. O le urua itaimi leo wato e faalongo ina atuwa ile leo o le li taitai a wa ua faisi umi ele ito e vaia ino fuanga faitele talo natura I mai ile tofi e suitu langa ilo natua a o Ayatollah Khamenei le ana fasiotia le amatango le taua. Ele o yeisa tali a Trump ile famtalanga ia a wa ia faailua e te tau na tau fia loa fitawinga ile marienga le nei ufaia e au fiai ma fitawinga Israelu ma le Hezbollah ile panona. O se tamai taifai ata tipanga mai Pertania wa moria ma fata wa ina rana tau mafai e aveane fa anana I au se taria le sidia de toru se lau kilo le fuala au fasai no le aisa ina ua malanga atu mai Afrika I sifo. O Emma Hussein tolu fatu sanga tu la ilfa msinunga I sini da sora nafi de mai ono moria ili matau plenei ta ua foi ole fa salanga upito mamafo ia moria nga pe afa maria solo atoa ili falipui pui. Wafatawa ina e manatu leo leo o Hussein, Malaysia urungari I mai Australia I saute, na ulatu tau mafai ave ane fuala au fasaina ia, na naane I tutonu o nitanga malala, a saatu wina I tutonu containers mai kana. Fai mai ole tau o ia fuala au pe afatawina I Australia, pe amalua selau iwa suruono miliona tala Australia. Ele I fatanga ino na tala I tua lea tamaita I mai tuetura ili famsinonga ili masina o au kuso. O le aso mō mō le masina fau o iulai wa fuafu e te tala ina le si tala po o talo sanga mō le Pacific Engagement Visa a au si talia po le PEV ba pe ona fola sia mai ina mitanga ruenga le Home Affairs I le vaya sinei. Pei ta iwa ta ue ripoti wa lea o fia ina tunu o vanuatu I lea fuafuanga e ui wa lua tau sanga soso o ia I pea. O le fuafuanga le nei au stadia ma waile avanoa nofu ma waile tangata I au stadia ma fainga ruenga, ma eo atu le tolu wafe tangata pasapika I le tausanga I anga vaa iai, na tau ia mai atunu o se furu maratasi o lo o au fia I le poro kalame. O failoa le Radio New Zealand fainga tao na saini vanu watu iai e ingo le visa, o na oro o fetu na isa isi ala atu madienga ma saina. O Samoa le isi atunu o lo o au fia I le risi o atunu pasapika o lo o au fia I le fuafuanga, Ma wata ua le ripoti se faa matalanga mai a vanuatu e faa tatau le mta upu wa taa wai ua faya le nei faa I unga I se tūlanga una ia a ele o ni fainga faa paanga. O na uru le isi atunu ele o hao fia I foi I le tausanga nei. Ma le tala mimuri mai New Zealand wata u tu ititia mai a ia inga mo le whemalanga I atu o tangata mai se sae tu tutonu ina ua iai le marianga I ribao Amerika ma Iran ma se pepa ufa mtaranga me le ofisa rava e fafo Aotearoa ua whaelo ai le atu langa ma ia inga tau le saunga le mu sa tu wina I atu nuu se sae tu tutonu I le taimio le taua. Ua whae lua mai li poti leo fisa o le lato fautuanga e ao na tausisia pea ia inga wa mai a whataatia winga ili whatanga ma le whae titia o avanoa e whaimalanga ai I a tunuu o na upopolenga mo le saonga le mu. Ma fautua ina tangata ni usila ia I a tunuu ina ia sila sila tuto ai fautuanga malapta inga mai o fisa ia sila sila I whatunungai lunga upenga ta whae langi. O Israelu, Iran, ma le panona, o lo fasa peo na whaimalanga tu ele to tele, a o fautua I nai ia sira sira pea ma mata I tūtal whātanunga mai o fisa o le malo, a mai se o le vai, fafo. Tala ia na video sa momola nei aspiraile, man wia tele lava le whae unga le vai aso wha soi fuea.
1: Radio sa amoa. Taslima I vatolu. Amo. A ta e ia fwa mua. Ta e I tutono la lapisi e la fwoi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi maa sani. Leangai le ai masi vayanga o mea ai mauna lapisi. I wha ama umaua. Tāmaki Turuki, all together, Auckland.
2: Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on whānau, this summer take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
3: Le Shine Dental, lau falifa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa te alanoa ngō unifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e iaiaia inga fa pitoa.
4: O le porakala me o le nganga I fō whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj

0: tal flavor pa ia ba volu ngol fa fuga ta wa ia go se fo yo lo sila mai mo sa mo wa ile dei fo ia wa uli ole as for really what ta wa lunga iai ia ma wa tu taula ai tiu te ma faiva sa bo le wa nga ngai fo fa po ponga ma sani ol tato por klambele a to se ver ia fa pena fo le to fa ia fo nga mo le tato producer le na ile dei fo i va nga Wa mai ofo iai ia matawa lunga tiu to le neiva yaso atoa. Boli atoa ile nga nga faaftai, seo manu faaftai foi le faafoi na o le polkalabe le ne yaso mla o unanga ma le teutua foi foi pea. Tali tonu sa tali ye foi ia le mamalu le atunu ai mwese nai. Ta mamti na ma tuwa masito ino le au, foi mai le au, te ilo sa vea. Ole makua pepero orka kanga se umangu. Me waleva mako wola fakasi mua mua. Ya wa aise kama giki kala pepero ole makua maalia. Ole olofa mai ya le tofa. Ole fionga fo ya le au malifalitua ila usunga. Se umanu ipa la ufutelenga fo ifonga mua. Ya ae. Ta oto watu wia pa ia sa mua yore tulanga falupe. Avalole soifuwa mduia malilangi mama. Manatu sa mduia le deita e au ina ua ala usu maala seu sa mboa na ua nganga e fo ile la ya o faiva basani na o ila tau e faya ia faiva o le ngata i fale fa pia fo i ia le vatetea ia mwese fo i le tua sivi ma le tua vau alo le nga lulue au le deia tunu ia e ala usu i ofisa e ala usu i fale fai ngarwenga o potu wa onga Ia fa pena fo I pisinisi ma kampani tu maoti. Mtanga luenga ni malo. Ia emise o atina e lava la tau ia o ta tau lava tangata e peo Samoa. Male Pasifika. Ia ole fale suisu, ole fale otiulu, ole fale ainga. O mea tau liba. Ia ae fa malo yo tau faiva sa taltonu sa puipui ma malutia lo tau soifua. Ile sa valingo le deiva yasu atoa. Ya isi teimi fa mai atu ya le fa talofa alo ia le fa fonga tapua I maia le tunu ma yonga na maunga titele se yo o I maunga iti fa pena fo iyo nao se iyo o iyo na iu ai le ngata ilea iyo le tapua inga mamalua tamam tina matua le tunu ya male loa loo sa mua loo fa fonga mai tafa I fio le lalulangi ilungo le tatu apio foringa ma le tatu YouTube channel press the like button share our program and leave a comment for us to read afterwards fatasi bai yola malo falorgia masani le fonga fo le o le tato por kalabe o oe bale tu la fono e ta wonga ye ya u mele nga u mama u mele le ina fo le ne va yaso ato ya oi se di ya ole lo nga fo mele tu la fono le fionga le malo le malo le sunga le isatini tu manuvao siki asu ia po le fionga foi I le fare fioli ma e atu le fionga I le te omole te vuri a loli le soi fomu a loli
1: le soi fomu le po fionga sa vea e a hei te tatu nunga pi yamba lo fi ngalo e tano fo le nefi afi I le fa fe lo I mal fa talo fo le pa yala si la siro tatu tino me si la vauna pa yale atua so la va se fata fai te ulanga na ne ye tino ma na ne ke lo pe mo mir tatu por kalame na nefi afi ya malo le fo lau malo fo le tau tua le neiva yaso ya fa afte fo I le atua toi mo le ava no e fe lo yai
0: ye la va
1: o le wo a wo ya kusu nor ki mo wo mo mo lo se fu
0: a fo ma va ya kusu mo va ya wale me la kama de ye le talo tu se yo le sulu wa wale
1: Man, Nenei fiafi mele neiva yaso ya mese for tato por klan mele nga ifo fai fai lau fio.
0: Mali, ele ea ya si si fi se tala ya te oe pe a ele ea fio bai. Au te fai lungo lungo mo ili fele ma ili ume ee na fai atu. Wabe, kano fai ele mire kaulama lama mo lisa fwa mule lalu langi ya e uyo ya. Te osuango le batele
1: Badi e fatai le tuo
0: Lo mowo lo soi kua lao te wai E la matia fo I lau tō ngā ruenga So se teimi e tau mate I le te fo I lea e tai me ala ala usu wai le tai au lea alu le se unga lea so atoe tene I loro le feeling a o le alu le taunu unga I lungo le ala tele wai o le laufa le aina I o le fili ale na e ta amalama I lungo tau soifua Ya yeah, wow, la le, ele ai mai di ko la mai se si.
1: O le le se si pu fu le mal mal mo ba ka le wi di.
0: Ya mai an fa ya li an no tino le to e na ti pe to. Pe ka u la fi vo se me ya lo.
1: Tu sei un malo pola, un pola. Wayne. So no mo si us.
0: Ya ta mala inga ta.
1: Yo. Ta me ki se ya ka me ki.
0: Ya a o le ta la fi fi le na o le uta to to fe go. I foi na mai lo vai so a. Fa pe I foi le tu langa o lo wa nga I ya I.
1: A te se ver fai se pisi o le vai so le nei o le vai so le nei. Ma tu fa mo tanga le nga le lo. Ya sa ve ma fa fo ngal ta tu tu no. I te sanga te tsi e ai vai nga o la o nga e tau una Ya si fa fingo fin ko polisi. To fa le le ya al vaya sola ne le sa inicio aso sa fa lui na vole le inicio to ne ngam tanga lu nganelo. E fa mauti no ai o lo le le le fa ti no ina on ta o ngal wen. O lo wa nga fa afo. O inicio to ne ngam tanga lu ngale le ai de pasi. Ya wa vese lo ko nga e ngofu ngofu se lo ngai ke pasi. Tulanga la fa pena len fa tino ver sunday ese mai ye na I fa fita uli masan ni la bai
0: or vele ta ul crash course bole na o se mil se to review
1: ya to review refresh
0: refresh
1: ya to la vai nga ye of ye fitness ya ye ye fitness ale lo to na fa ye ta lu to sanga fa tino ina ya e ye fit mar vai nga lo to fa le ye fu le lo fa nga fa ya e fa nga ino la o malos or fa nga ino ta to fa nga fu le wila el fanga ina fo yo o tatu spray paper fo lele tele yo va nga ma fa mauti no lele
0: o lo ma fanga mila le fa mulo bole
1: tisa ko tisa mana tu ala wo ye le tisa fo le la roll my great cool down on nga le le vo lele ya et tau fo la ona fetau lele le mala mala mal mtanga lu nga le limit me te lu mtanga lu nga le fa nga ino le fa ia a pinga fo le la fa nga ino mtanga lu nga le o le sia vanga ta u la vai I tole ni nga nei ma o nga ne mtanga lu nga le e to e fa amana tu mtanga lu nga
0: ia
1: va e nga le tu la fono e te tau o na u si sta I mtanga lu nga le o ma fa amali ina ai li fa nga ina va nga nei
0: Maria.
1: Lua, e toi fa manatu ni mtanga lue nga leo leo, ye li imtameta ni mtanga lue nga. Ai ai se vaenga o vaenga ne ua e alo ese mai ye. Ono ono mo li ai lula, ye leo e le tulafu.
0: Iyo, Maria.
1: Ese ni tanga uon vaenga lea ne ye le manatu lea tunu ole ku fa. E peita, olo fa nga solo perfengo o tole ni nga ne mtanga lue nga leo leo. Ma o onga, e toi fa manatu, ma toi fa amala malama yel imata mai ta ilm janga lunga a wala ta ta una fa atino il nga lunga o le vainga fu ta uwa po le arfa me wole vanga kongon kanga lunga le lo ai le pasi si vainga ya e kire yalu lunga la wala e le ma fa yono e fe lwa ya mo le sire fie le atunu e le ole ole umal mtanga lunga o lo la to umia ya la ya fanna ma vainga ya o na wo ye inisi o lo uwa I kongu la vayu ofisa
0: ya ai ma fai ya iyo iyo
1: ai ma fai ya fo yo na o na la to wo ole vainga le ma toi fa fo ya la ko tiketi ya lo ya ole vainga ta wala na e se me la vainga le yo fisi pisho ne vayaso te le yo fa fi ta u li o lo o vala o mai la tunu e ma na mi elef so swani li puti ya mai ya inisi o fa la bela be lo tu putonu ai nga le ba tu a oi mani la uteli le fo ti tiro tilo la va oi fa mo ma mo tilo tilo e lunga lo penga ta fa ilang te le yo ni si o va nga le ta tu ti tele no ina ta tu por kala a o le o lo tele na sai sai ti ai ni si o le tu la la va ye ti tilo o lo fa tu tu pula ia le ma wo lunga o ila to lo fo ye telo so ni atu la fo na ya fia ile la o ma lo si o le sa wa I no isi ya o si la na va ngo le fa si pisi en cha nga lu nga le lo ya ma isi fo yo so ni atu la fo no ma ma we so fo
0: malo o le fo lo si ya tu e le mata o pule a I le mele o le course le o le refresh
1: ya
0: a to lu fo ya nga e to fa ma na tu o I le o ta ua tele le mālam lama il wha aonga ina o le mālo si anga wha le tūlafono leo ina ia aua ne I wha aonga li te tau the abuse of power that you possess
1: as a police ishe tau ele o toi pōmala I olo I ai nisi o alo mata mawhāna ua le mtanga luenga olo o whai insu su inga mtanga luenga leo leo ono o le lefa maoni ono whaatino ina o le ngā luenga mana tua fo I Samoa savea mara whaafonga le tātou tunu o vāinga pito I silia na tāua e silafia ila tunu wa I aile malo si anga whaale tū la fono I le mtanga luenga leo leo lātou te whaatino ina ile ngā luenga peita iane e iai fo I vāinga wali mata ita iai whaamautinoa olo sa olo fa nga lu tal fa taita ile va nga fa su marvan o sori nga tu la fonu ta sivon ta si section 48 crimes act 1961 fa mile fa matalanga olo tu la fonu le e yai le malu si anga fa le tu la fonu e ma fa ye ona fa ye se nga yuinga mo le pui pui nga oe malisi tangata self defense of yourself and others. Tu ora nga nga le tere fa nga nga nga nga le stal fa tsa I la tamai ya a fa yo atul mta nga nga le o le a lo ye se tasi o lo fa o lima ile la tele tal fa tsa shopping center yo tar o lo lo fa ye se suri nga kula fungu le I la lo le tula fungu e ye le malu si nga nga nga le lo e fa ye se nga yo e ta ofi ya ta nga tali a se fa sa o ina ile o le fasa o ina I mani lau tele malo a fia. E o o ala, ina e ono fa ngai, le la o malo si. E mese lava, pe a failia o yeise a upenga di tangata le, tarifatita, se sapelu, o se fana, a failo o yeise vaenga o ilo, yana mtanga luenga leo leo, o te lele a fianga, o te le fo I, ia le avanoa e to te le ni se manu o mamaliu. Ai foi a kunga duenga ai ki. I lalor vaenga le fasu marvanu. O tu la fono soli nga tu la fono fi vontas. E ma fai o na fatino ina ilo. O I leo lo tele na fasi a ili atunu. Va I mai lo wei kanga ka ulfana mai ufanga nitanga le nga le tu lo fasu nga le atunu. O na tua I a ili o nitanga le nga peta iani. O lo o fai a I lalor lea. Lalor tu la fono. Fai mai lo la ilo lisi vaenga. Oli si vanga le oli vanga la vio o tu la fono ne so linga tu la fono a fi se la uno su marchasi I le vanga tolus fu maleva e yai le malu si anga le matanga lu nga le oli e fai ai se nga yoinga e ta fi ai se tas o yai le fam tala nga fu le le o sa sa tia malo kaina sta la fata ja a ko ni fai se ka ko kalu nga marka kalim fa maunia mo yesi so nga tu la fono fa pe tu lo le lo ya ole a lo kaina mata fi ai so lar kanga kalia ai alu pe yesi a benga la fu se vaina e ma fai ila lo tu la fono ona fai en tanga lo nga lo se nga yoin e ta fi er tanga tele e ola va fo ile vaina le ole ole ole pule le so ifu ya e ma fai en tanga lo nga lo le ona fai se nga yoin ina ia tau fia I lato o lo tam fia pule le lato o seifua. Sile sila lai le si vaenga, pe mtatala noa hain. O lo iai malo si anga nei, peita I ane. A le folo lo mtanga lue nga le loi vaenga le tū la fono. Fai mai lo le vaenga ono sfuma le lua o tū la fono, so li nga tū la fono, hafe I vise lau ono sumartas. O le kangaka lea e fai ane nga yo inga lea. Pe a fai ua fai ase nga yo inga e se atu mama walunga atu na ili onika yo inge kaunga fai. E ono mo li al tangata le tu la fono. Fa mai le fa Britannia, excessive force. So e lai, criminal lai po lar kanga kale. E ono mo li ai, o le wingara lo fa mtalanga, kare fa kika. Wa o waku nge iwa o le leo leo, o lo iai o ia, ia la ufionga po o seo manu foi. Loka mai o lua, le uka kukuli ka avale, la kulolo ta avale tu, lua feo soi mai fafo si mai lua lima a wal waku koe ku isi si o lua o le vaa inga lena e le faa tanga ina la tu la fa
0: kusa le mele wa ku ia ilimu kua kanka le a lewa or ki inga lo
1: or ki inga lo o le upu mongi a le upu mongi a la mua le kumwa
2: Excessive force. I have a look at cool or level of money, quite a cool shield or look at cool. A lalo the two laugh on the vine, a no swimmer and
3: one.
2: A moria la lion.
3: What is it? My, oh, he said, I better watch out after this. He's gonna

0: fasia. O lawa ya te tau Samoa. O le avere o lau faitiunga.
1: Yeah.
0: Mai o te faftai le tunu o lo valau mai. O no lo tutupu e vahenga fapea. E mana tua la.
1: Yeah.
0: O ke fai o lumana ofisiale le ave. O lo iai vahenga wa umana fatati tia le mtanga lunga. E ma fai on avatu o I faitiunga la tunu.
1: Yeah.
0: Ma ono fai e su su enga a faa maunia. O na mōri ai leo, o nisi o li ima tama e taki no mta ngā luenga. O lo ofaia nisi o soli ngā tūlafo, no mai o le upu mōni, leo toi pōmala hi. Wa iai a li ima tama e taki no mta ngā luenga. Ua uma su usu inga, wha maho nia, mōlia, lua vanga iai, o le kuli, man fal pui pui. Ma ele fa pe e ele ingire na ele fa pui pui o lo tu pul vangala o ila e sela ta wo tole ni nga yama o nga yam tanga lo nga le e to e fa fang o ele ima ta ta yam tanga lo nga oi ma ku wa vai na yer kula fo ma na tu
1: i
0: oi fa ti no nga lo nga male ma fa ma o lo le vai nga te fa afta yam tanga lo nga le e ta yom no ma si na na su lo ma fa fo wa ko ni nga ke ni e le ise vanga fo le fa pe wo ko sam no fa fa ya te ai o na ise e ma na on changa no nga leo leo I a le le pe le fa ti no ino la wa na nga mo la cha lo ti
1: ta wo ti a wa o le maintenance le for stability transparency credibility o le mtanga lo nga a leo leo ma le fa ti no ino la tu tu te e na I a tali atu mana ongo le tu no you have to be accountable I le vava I le tunu ma le fatino ina fo lau tau pito lau ina I a so long le lei I a le ngata fo ilea in terms of balance of and fairness
0: yeah it's a one affair mm. Kukusa o New Zealand I le mtanga luenga na vai a leo leo o le mawalunga I le tulanga I New Zealand I le fatustusa ina le amaisi mtanga luenga leo leo le lalangi ile tau ile la kiki leo lea o le corruption ile mawalunga lea o le tali tunu wina ele atunu ile le lei ona fatino ino nga lu ae sila la oye le vahenga nga a fai ole fi nga unu sila maisi atunu o lalangi vahenga ya a ole ngofo unu sila piko ilunga e ta umaya I o lo le lei ma mawalunga le fatino ino lea o nga luenga mtanga luenga leo leo pekai ele o ato atua
1: Yeah.
0: Ah, e I love a vine. E sasi e ma lape e I fatina I no lenga lenga mchanga lenga leo leo. Ma o I le fautua I na ili atunu. Au mai lau faikium. Au mai lau faasea. Au mai lau lipoki. I vae nga te sila fia. Ua le sa o le fatina I no lenga lenga mchanga lenga leo leo.
1: Awa, e I le tala leo te vature e I a company fawao ma lo. Po o se falaputunga fawao ma lo e taure. Transparency International.
0: Yeah.
1: Yeah, but International Transparency Organization. A lot of you fat to long aina. Yeah. The mawa lunga, but the mawa lalo to long
0: aina.
1: O fala putonga peyo, o leo leo. Tauma ya, fair to no osidio, no fat maoni, o lato leo leo, fair to no osidio, no pa uma lalo. Yeah, the too long lo. Yeah, in terms of ranking. Ya olo no wingo o mela e tula I mai ai I le faita wina o su su e o mata faso I tula fono po o ami o tonu ya po o faya fo ini fainga fa ala tua fo I lele ele tala fia ngai ba ma le baba ai fo I ma le saungo le muo tangata
0: anira e pero winga nala fam tanga e ta ua le o mai o tangata ni la ato te tilo tilo sila sila ma faya su su inga ia fa amauti no ai e fa manga kwan tanga lo la fiong al kom sina man tanga lo nga leo leo e ka kawanga si ti apel tu la ngola la wong a e fika ye ya a fa o le lu ngole o le top 3 la lang ili ila e fa ya la sile le la wong ngono ye ya ma ya vi fun ni tu la e ba tu fa ma lo mal fa fta yu so ma tu fa fin ta tu tu alum fta ma fa na wa ta ma li fo le tu o lo nga lu lu e tu tu no tanga lo nga leo leo a wai po ya ma ko wenga lu e o ma avele yo le so fo le tu ah ma e o I fo o le sile va nga u ti lo man tu su man fa tu sanga ne tu no tanga lo nga leo leo e tau sa ka mu va ai ai le alu ma wo lu ngo lu ngo le fa tu tu ina ma le ama na ia
1: ma di lo
0: ele ma tanga lo nga leo leo ni sile ole sao o li imata mai tai ele ngatai Samoa al Pacific
1: Pacific
0: ah e se la le tau

0: Vaenga lea mai, ilablava ia titi loo se vaenga tate mita mita ima fia fia. Ai, e faifuisi mamafa.
1: Nari ero.
0: E kaumai ai, awangi pa uila lo tūlanga lei, e kaunga si itia pēle awamdanga ila tunu. Walupu moni, savea malfafunga ila tunu. Ilau kilo kilo fale lau tile, mātou tile ufenga nwinga moni mta ngalu. Mako ke fenga nwinga molea, ola tunu.
1: Ola tunu wa.
0: Isi mta wala nana. Aole vayaso la vaya, ola vayaso famanu yana. Vayaso rutau, vayu pisi pisi. Mato tilo tilo nne vayaso wafaisi tele. Keleo kako imeli vo iye tau fama ta ui pomu, palm threats. Faisi tele nne vayangana nne vayaso. E ufu dva sante mea tune, lea alo fa nga solo isu isu ngalum ta ngalu nga leo leo. Se I tau sa ili ila tau leo no ufa yal vayenga lea. Au tu tilo fo ili vaya solo nei, faisi tele ila tau uo ili vayenga lea olele pole ili kama fa ingola ava malos. E ila ve teksi lele nga maua ongo, fa ongo na maudu 6 times more. Kwale li miki, ya mantuoro tatu li miti le ilu sila ni masifuru.
1: Yeah.
0: Milligram.
1: Yeah.
0: Afa ongula, ongula. Aole felu wa ii ole avi teksi, ono ofe avia ili atunu. Ole sile vayengo mato tijile fe shimo unu ngwe lato ole ofe.
1: Otangata na, afa pe, ole mbea mondi ya ele velta vale pe ale ona.
0: E te tau ona e malo lola lei lola apa olo mota pe afe ue tau mawhaina lava malos. Ma tui tiro fwe rasa no fasi telo tato tawa le la vea. Ma tu ofe suya ingo le tau lava ia. E le ngata na susu ma se se e la wala ai pua wafo. O le fau tuanga lava ia le atunu ui e faa mono mole.
1: O le angal talo ta.
0: Fani kong. Fofu le alu lau sa. Faisi mantua sa vea lau tu tiri lungo le ordo penga ta fai langi ono lo o balao mele tato tunu. Faisi mawa lungo baenga fwe le leo lo o faa mata uina ile tastanga tali stanga tali lungo lo penga ta fai langi. Ma uo ofo I vaenga wa mata ona mamafa ile sau sau wanisi. I vaenga fwe iyo isi e kale isi ya ma isi ya tunu. Mana tuwa le si le vaenga e mata itu wina na mtanga lunga lelo. E ai lo le tau fo le bengi terrorist threats fo ia mai ma o va inga na o le e ai le mata e ila va vanga fa tol mtanga lu nga leo o le kilo kilo va o le sau o le video lunga sau fa maka o le mau ki ngwa o va ve ia le ia mtanga lu nga leo le fa isu isu nga o le fa tu nga le va ia fa ma ma la jo sau a fa o isu isu kilo fi fi ai fa isu isu a wala fi le mu tala no fa le ma ai o ni ia ni winga fa mata o lunga online Ona le shile vaenga o loo saisaiti e le tato o tunu o tula fonu.
1: Yeah, cyber crime.
0: Yoi, faisi tiano le vaenga na. So so akwe marikau.
1: Tau faabalea.
0: Faabalea.
1: Se faatawa inga fo lea online training.
0: Yeah, faisi tiano le vaenga lea. O le fautua ngana valai e le tunu. E ala no tala no le tunu. E ala nga leo te maita wina la vae. Ulu te o telu le tunu o la tofa ye le vaenga lea. O le fautua ngana valai. Yeah, e le ufuri le, it's not worth it.
1: Yoi.
0: E fi kau I mai I lau fa mata ulung oleh online a ulung oleh pengat fa ilang aku ngeli umah mafa ilu mafa fa alai mafa mafa fa ulis kanga kala ya li aluang I lau fa mata polis fa la putunga polis ha onga walu sila vang olo telen ngalu ngam changa lu ngalelo saun orfa mata ufa pe isepum mami fa penga kiri awa onga wa
1: shakun punci
0: lockdown wa Tele le teimi wa lusi o le whanau ia o ngama vahenga na a o le fautua ngala ele atunu uwa mon mule. Tele si le toa I vahenga na. O le si vahenga I le vaya sone na vahe festo telo I lato o lo o misi mai o lato wa inga. Ti tilo fo ila I tau sanga o lo I aing. Ia fai si maa tutua.
1: Tasine. Ta se e
0: fai ma. E se lale misi ne misi ne.
1: E fai ma le ilo. E fai ma le ilo.
0: E paula ale or kanga kai fai le ilo e ia.
1: E or kame kiki vai le le fo le kuku wang ima. Kamu pesa amigo.
0: O fai si to atelo ila to wolo le ilo.
1: E le la le e fai maru lola wala e toifo ima ye. Il fa.
0: E le GPS.
1: Dante Lino. O John wala na watsi la o mana vidi vidi lo matua le
0: mefone. O ke fai langi kia inu pa.
1: Ma si mga ta wole. O fai ma fa fi ta uri e te. O le numera o e ai vila e wala au mai itanga ta e te. Fa mole mole. Vai ne levo le po. Fa mole mole su. Ma nungu me la tu manu vau. Fa mole mole. Tu lau numera e o le atuna. Ma fai au ko kumidi a safia.
0: Ka ko ngu me la le numera. Ka ko ngu me la le numera pega te fai langi. Ia e fa manu. O le upumuni. Na iei le atuna na wala au mani. Ngi vea se le luon vavia. Ai ala e fa afunga mele. Sa kani al wala au.
1: Talo.
0: O na iei le popoling. A tonu iei ni si o vaenga. Olo mana omia vave elef so san. Ai man tua, eu mo pepa kuka kong mele ki vidi e.
1: A wai vidi me kia kero la kukani e fea kuye, fea ku. Pea me vola ni mana au mai ili atua ya kainu. Fea pelu, ai tati e ia ya kainu. O au hea se leo leo olo. Ea na au fea tu ele cho, ina e vidi mai. A, eo elo martu, fea te fa maluru. Ele é sacari o auia le saking. É, a Vinissa o anai le numero na saking.
0: Seiva, kako mumela le numero kako.
1: O lua tasi, tasi va tasi o valu fa iva le numero le na.
0: Ele o valu iva fa, o valu fa iva.
1: Valu fa iva.
0: O nai vaga, o le si vaga. Sa o le vai asoro nei o lo yengi si o lo pe fai ma meu lo le vai nga fu le lo ri fo tatu vandeli e fa nga ile me fu le pe se leisa le mu mu pe lang mo nga e fa sa nga ile vale le mana tua e fa sa vai nga le ya
1: le sa nga le sa ma ma ko yo ka fa vi fo ma lo le vale le popa ma ka fa nga fu me ma ka fa nga fu me
0: Una tua e fa sa va ngan. A tonu e fa vo le pe fa me ulu al kaka. Ma fa le yango ye. Ai itele le va nga yo no la mati ai. Ye le so fu ole tonu ulu ngo va le. Ono le si le va nga le sa tu pul va ya son ne. Lua e fa si to telo ta to tonu ulu te lua. O le uye ma singi for your drones. Se eu que fez o cura foi pegar meu drone, tá? Bola vanu molo mo afale le. O le ubu muni. Wai ai va en.
1: Airspace.
0: Ele que acabou e tudo. Foi aí que me quis ir o era. Ah, alfa solo aqua. E já tá uma e mala mala mala le itu la fono. Ele fa online no masini nem. Yeah. I get it from mine.
1: Yeah, man, two or three about to need two vases. Now the forest to my titi fa lele. Ah, to not ele to my titi. Or to not to fa lele na drone. Ah, I lose that or ele farita ele or ai. Or not two or three. Ah,
0: man. Yes, if I can.
1: Ah, or that ele to not ole ai. Ah, le fa two or ele drone.
0: Yeah, so cool. Ah,
1: so kafifi.
0: Or la ufa utuanga. Walava ilo wa mwafale po fele fele paki inga efa kangai.
1: Po fele fele po ipo. On scientific, on maka ikufa scientific.
0: Ose on maka poko le mafo fa mwa. Ole, mana tuwa, ele efa tangaina. Wa iyai no fuanga, ma wa iyai ya iyai inga. E mafai yei ona efa ongaina masingi nge. Ea, o isi nga mafuanga. E sangi e au kirikiru e fuol falo le si ai. E yei va enga ili malai va lele. E le te tau ono o yei lava le boundary po le va enga. E ngata hi le o kako masingi ni. E le te tau ono wala upu mungi. E su e lo kao inu kakalu nga lelo. I lalo tu la fono fi malanga inge lungone ya. O va angala ye teun si si le tato tiru.
1: Aviation.
0: Na yi ni sio tato tiru le vala umai. Uma boca com sala ele o lemu num moto way. Esse lá ulima se fulu.
1: Yeah.
0: Le sala. Pe a failia. O polocar moto way una oi.
1: Yeah.
0: Fa mon mundi. On fa kuanga la baia. A faia que si la fia o lemu la lousa. Fa kafale o ka fasi fa pasir kiro ka vale na yo. E mo ele ai se sao sao mo la lo fa tu la fulu moto way. A le sefi. Mar sa o lemu. O lunga ko le fixe fulu le barache fulu. A failo e ke si le fia. O a maka unga po lukan le telo ta vale mai kua ongore le mua la wano. O le fautuanga le atinu. fa ka fa le ka vale o ka fa no mo moto wi se ne se no fa nga sa nga lembu ai fa fa haru ke lu ta tu ta vale
1: o wa yo mo wi la sa na le ti fa tu wo la fa wo e te tau na sala le tanga ta e alu utu le manava ma le ngutu e tau mawhare ava ai le utu le pensini o le ta vale e pira o la ta
0: ia e o nama wai lau sala
1: e tau nama na fa sala
0: e o wali si dea vahenga wai wali si dea vahenga wai lola ai misa la ai pe pira no ne e le koi spingsi ngiru wakala o vahenga na o na lo o wala mai le tunu o le wakula o sala a wakula sao sao se pe o se me o le fa se pun ke le le a fa ingo le sao ngole mu le tunu a ofisilia koi o ferpi komeng o ronga kong Leng is some ilo polo kaina lea lea ole intersection le pol mangala lea ole no winga awe kisi e vabe vabe fa mon mule a si de sila toto ai moli a fai ke sila fia e la la ma kwa le ke lo la o la ta vale po lo sa pe a fai ke wa ko le polo kamai le ta una ya fa ki li a pe o nga to no mangala lea ina ia fai ngo fiona on fe o i si ta vale a o le vanga le wa mbe lo pe a o le weekend ma te me pi se la wa e o fo e ta to mori ya le ir mo to we mana tua e ia le mori le ke la kulo ke alu anga mo to we e kasi le mori ta si ta vale
1: to enter
0: ile moli lang mwanga one car per green per lane alo no winga a fa ye lua ya la ina ia e lua ka avale yo ile me maka e o o aile lang mumu a e alu ia e se lau ni masfuru lau sala e se ta wul bainga le ona e fa malulu le tunu e le isi si bainga mfe yunga su ye lau sala le na mana tua e yai sala e ma fai ona tu uva no ele me tanga luenga leo leo lea tino e yei fo isala e le mfai kua mwa
1: e me le ta ule momentum tu sa e te papa ilo i o ai fato a embo a you're already halfway le mea
0: ya e le leile nga a fa pe mana ir vangara ue ta un o tatu u mori le leng on ramp le mea ma mana tu o mori nga e pe ngare kasir se kongi nga nga mea maka nga mori mumu va veya e ese mai la mai manga ala fo ie masani e lua kulore ta avale wo okure lainga o lai alu ai lango moli mai mana tua la a kura uka avale e ke paka ilia le mua o le manga ala o la fautuanga le mtanga i le atunu a fai e te sila fia mai manino atu la fono a fai e ke sila fia ili usonga le mu lo kufa fose ili kaimidia fa wau lo fai ngamalanga ili mori langwa lang mori la a tau fia on tanga lunga leo leo e ma fai ona e fina wina le tatu usala leo a ele ulo uor wako fule la uor le vanga mumu mani mori lang mumu alo kwa eru sa oe e se rauni mas fulu la la usala o vahenga la na mori si le fia ele atunu o na o leisi lea vahenga o lo otele ai I sala o lo e mawa ele atunu mua mua o le wako o mumu ai o ai lua o na o le le malama lama I le ese ese o lanu mori malo lato wa ngai nungan nungan mga
1: o te o fo te i te ia e ko le mal mala mala le i lango le mea a pero o mar ke mi o fa nga fo le leang I le lea I spin singi mal pa o pen singi o le o tato wo fo I le mea le na ma ta o fo la mele ta tal no ai nei I le so so ni atu fo I le tunu o le fa sa wino le pen singi mal feo a I ele ia se mafua nga ringa fewa. Na tuwe fwa iwa leo sa fai, wala si lisa mpusa o tali atu ila o istase o polkalama. A fai wa tato ilo la amata na siokil pensini ma wa tato tu neile amber. Wala no mori li mele wa tato ya ile mori. Fai lo le mele ta ule carless day sa fai e New Zealand yaso. E ile taimi e tu wale uta bale le ferwa. Ai ole a e titi ele ta bale le sangata le ile nuulea. Tau te malanga whaatasi le pita nuu, tau te ngā lue ai. Carpooling, ia matuwa. Alo le nā fōi, til til le fanga in le public transport bo fe malanga in fa la til ta wa ya pe o se nga le na ta u ul fa un longo yo le tu
0: e fa man lu le tu no lo fa la uma ye ka mo fa ki mer ka bol bin mana tu Oli sile vai nga sile sile to ele
1: te ele o ele tá o fio da street
0: ho mo se fa marulu ele ele oficial ele ele o sea mana tua eu fui vai nga fa pe e ele tem ele me foi en malu ka fio fio ele no ole
1: pensi
0: ka por pensi
1: monia
0: e te tau ala na lu du e fua nga i se ku ai fa monu ele un tan no pe ngale
1: do veli tan no tro
0: ele un kan ngal ngal ele foi de segunda i no ka ko fe a fe ku nga inga der ka ur ka ko pensi ya oli si vanga no ti ti lo va solo nei e fe lo nei ta tu tava ne na be ma mo vol sei fu
1: oh
0: yo all ti ti lo tu fo inicio ta vali na la be ma mo sei fu ya ona yu tatu tamam ti na mat tu medical events ya po vanga fo le le wa o solo ma yon dum ko mar ko ing ala sa fa fo le ta vali
1: yeah.
0: le sile vanga e va tu fo tu nga ta tu a ing fa mon mole sile sile tu tu ai vanga o ko e se fel dum ko mar ko ing fe e ta vali e ye se si o sta tu ai ng fe na fe ve ya ne ta tu tamam ti na mat tu ino fo nga fe yo ya o ala ko appointment ti de fo le ma e po ala bal vanga It's a town ave, I want it young or lato. On a wire, if I see Fale Tonu for Leloliva, I, your Lissi Vanga or Lato, your only mafo foul. A Kelila Lavano, you know, so she must see them or say Longo must go in. Or no, I live by me. Mantu for the reason.
1: Yeah.
0: If I'm at a pay or less so lua, poison four, leave I'm at a leaf a lawiloina. Only sawa o sawanga tafia le sawanga tamam tina matsto
1: elderly abuse yeah.
0: awareness week
1: yeah
0: le amatala sa amatala so sfuma le lima fai winner le aso lo suma le luo le masina le nei es le ta wol banga le funa ta tu tala no ai le pula se lulu ta to por kanami e ta ua le va ai ale le o le sawanga le mu na yu ta tu tamam tina matsto so lo va se vainga le sa fe matsto por kanami matsto presentation in person le e ta wona to fa mana tu le tu no vainga o ile ke kilo kilo ai samua mala ula va yu va ai O le tele yo tamam tina mats tua leo lo omisi mai ainga. Mwomua, dementia, wa yu yei le afunia. Le fa le tonu o lato mafafau, ngase ngase le mafafau, ua ngalo ngalo ai. Ia, nga ole lo mkumar kwa ngaya maisi, o taimi pito isini ni ona faingata. Ona ole tau. Ole malulu, ole vavipongi sa, ole pua oa, susu. Tele lao nisi o matu e vave maua. Beitaro tele nisho ilato, etuwayo na mawa, maite le lama mawa lunga le vainga, eo noa afia ilo lato sa mwolemu, masifu. Amon mwole sirsira toto ay vainga, ya waifa leneo tato tamamtina mato, amesefo isa wango tamamtina, ele tita untupu vanga le tono tato wanga, esel ta uol vanga le nefe vesu.
1: So, falongo atuo, ta uele silo matuwa ndale, Fasabo le upol na dementia.
0: Ba se o fa la le me o ko inga wa makanga ba o le me fo le fa per fa per kango le dementia.
1: Fa ku la le nga ba se o le fasabo le upol na dementia. Ki men kiko. Fa ku la ki men kiko. Ba le ro la ba ku
0: inga
1: fasabo.
0: Okay, ka kungwa le ferfan. Ya ai o nishina vainga. Ei. E ai inicio vainga mo sir fiela tu. I to tonu a inga wo yele popo lenga o mtanga lenga leo leo ma ni se fa tonga le malo ile sa wa ino o tai tonu a pofana. Wo yele alarm ngom fa ngi ku ilo fa le do la po lo mata. Le ta o le panic alarm.
1: Right.
0: O le fautu anga ili atu nu ufa mwono mwole O na olo otele na alu wale taimini mta anga lwe nga leo leo O wongi ka aluka meki le alam lea
1: yeah.
0: O le alam lea leo tu olo tu ui la oma mauta Sabe marfafo nga le atu yeah. Kaimi ya veveshe ili unu nga lii Po o le fana ufo imatua Ai ai se popo ulinga o le tina po o le tamapo o le fana ufo ole ove vesi ma o e ono la matiere la to sangole mu.
1: Yeah.
0: Ma nga omi ale alam ne wa kule ole. Ha. Vita yani. Ye wa vema vayenga waka alo hai. Ha. Wa fa nga ina e inisi o fa na.
1: Yeah.
0: Ale nga fo isi kama I misa alo mkuo marko I nga fo dele nga aska o omi. Ha. Fa mul mule. Fa nga tatak. Fa nga kakaule alam le polo vayenga le olo. Le olo ilo la polo mauta. Lua. Ia. Awungi kuwa ka alo ika miki. Ona e tele le taimi ole mtanga lue nga leo leo. E watu wa ifuile. Ayo, ole ka alo ika miki.
1: Ya,
0: leo leo. Ay, vaenga. Eki isi nga lue nga leka mwen mkanga lue nga leo leo e fatino. Peita iyo le uwa kui yongo le avelea. Famuwa mua. Iyo, famuwa mwole la mo ila ato leo leo fafunga meritato purkalame. Olo o yaila uwa unanga lea famuwa mwole. Famuwa ngata taula uwa unanga.
1: Ese ya wa tauna o automatile bele wa ile se me ka alo le mele
0: ayo e ka wa ya olisi vanga ofisi ke lo ka ko ofisi fushi ngora wala
1: I
0: road rage
1: alu fa
0: eso ne fa mon mole se vai po ine kung ka vale ya olo ye ne ta tu fa na ole ne ta tu ma tu pete ya ne ya ngai kuli alu sa ngora wala mana tua e ye ile kaimbi e ke le lo ko la fo lo kulis ka ka ya
1: Ya
0: ke oi. La fautu wanka, ya te oi famon mule. Awole tu leo lo ilo sao. Milinu tanga lue nga leo leo li poti e vae nga ia. Ai ku ulis kangaka alu awae, tato te leio. Kero kangaka lu feo ima, mao penga.
1: Penga.
0: Pe folo kufu ia te oi murmuri atu ia te oi ilo fale. Ai alu le ilo eke fenga lue nga, ai ku unga oka mekiri fale.
1: Ya fale.
0: Porti nafo ila inga manisi. Ya kuka kai fa kingo inisio so ni ngatu la fono pe su sungu le fali wala vanisio vaenga pe yon nga fo ye la ku e ku sa usi si olo vai nga alu ta valelia fa pe nor kanga ka nor kanga ka le ngor ka vale ani lo ole na na ma fu ole vivish ona afi ya ile fa mon mole tom ta to ti ti lo vaenga ya a war sa ngo ne mu ta to vai ah
1: alo fa ta ta mo tele fa fong fong ale to do fa ta tanga la fonga ina ia marie fo il fa fonga ma folongo fi il ma fo fa ya ata u tele le sa valio lo molia tu mauta malau e misena io ta tu te mauta ma tu mo le va ya so fa pito fo il et te si le fi o e ye ya ingo ta ngu fi ma u fa pipi i mene yo CCTV
0: ya
1: no me hidden cameras it don't know la to fall in a wala to le tell to no winner to not le
0: wo
1: sa we ba to ma multina ma to so le mo mo le lot pa ba ba ye pa to ta ne ya ma
0: fa la lo ata
1: ah oh ya to to na ma ta to ta to ma to ah
0: ya ita wor va nga le ah ita o le si va nga le no utile tile le va ya so ne Olo ye ni si o tato wa inga mese lava le tu pa o tina ma ta mai tae. Le lo la to fa o ngai nei le upinga te fa ilangi e fa ilo me yo la to fufunga po la to fulinga. Olo o afia ni si o sa wano. Olo o fautu anga fa mon muli. Ye lo se va inga e amu ye lunga le va inga. Ite ta wuna e fa so ta imtanga
1: le leo leo. Leo leo. Po akanga e kongwa me leo
0: leo. Ite ta wuna fa so ta imtanga le leo. Muli nga isi o va inga. Olo o fautu anga fo ila tunu olo la to pu e ina ne yata fa mon muli. Ele ka wuko o me ye lunga. Ite ta wuna. Fafso ta ila mtanga lo nga leo leo mose sa ngole mu ila to. Ba nga ye ise le ta hua a. Ona so sistemi la fa ve mtanga lo nga leo leo ba nga ne. E kuwa ya kulisi kai mse se nga mtanga lo nga ne leo. Ai po so la ka nga fi. Ba pe te ifo wa tu wa no mai a o ise se fa le to nu tele le sa ngole mu ta ta le ro a fi. O le fa tu nga la fa mon mole. E leo le upenga ta fa ilangi fa la wi lo ai. A mtanga lo nga leo leo. E sir ta wor va nga le ono lo tir tir lo ya ta ti e lo fa fo le nai ti le mi se la vale tu pa ta mai ta e matina a il imanu angolo fa o lo fe nga i lato ono so wa lo fa ye wa i la fa lo fe ni so mo ke fu mi fa le lo fa
1: ya
0: ai lo fa tu nga fa mon mole mo i lato lo pu ina ne ya ta fa mon mole ya fa avela fa mo mo sa ngole mo le lo afia ile mini le on tanga lu nga le lo ai ai mun muri fo ya kai le ya sa be cha u yelo se ba nga ma tanga fi le ba
1: ai ba ta no fo bon bon to ma lo e lo foi e lo na to lu on ba ha e ti ti lo I fo li
0: ya
1: e te fi ki si ini la mutu ma fi fi o la mbele na fa ya
0: ya
1: Bose mata mo luli mafula. Ai etenu fuma alale tilo tilo ala fana.
0: Marira.
1: Ile vava ai le abuse wa fai la tutina.
0: Ma kwa ngaka yo ka loka.
1: Au te mtwa. Tonga loka kwa loka kinga loka. La vatu wala tala. Awa ino fula ba mafofau leitua ngata ngata ma me fai ya la tutito lua ma. Ma how can you do my, and even a kiss or my tongue or to be falling? Never fin a fight.
0: Only she live vying as a via wool of it alone. Only she live vying a little of fighting and wing and tangling a little. Manatua or Tangatali fatty noina, the soling her to laugh on. Wama sang you wing of appear. Fasing a facuisi, fussy, kissy, yamani. Bari si kula pole lue kula koe fasifo
1: yeah.
0: Ole awala le fai tangata ne ina ia tau fia mai ia ilato ulo o afia mai leo isi kusa ole si le awala le wapu lea i kangakangi ilato ngale huma ole mea kangi fako isi ai koe fasifo ola fautuanga ia ilato ulo o afia awangi ese ki eila yeah. Ika ufasili fai
1: yeah,
0: no. Afailo wa afia oe ola upumongi afai e kasit fasingan e koe fasifoi oi ola ufau tuanga yate oi afai e kupu bilintanga ngangane sema se taimi sema se taimi e kearu ese mai malefale pe e titango e tek seisi bili seisi pe a mo se kemi fo lelenga oi e bilintanga luenga e se fesoso animo oi ae leo lea bakor tek se male aka engo fo oi kurungor Facebook ae le vidi adeo deo le hai ele te wono fai elva ngane ola ola vai e fau tuanga fa monu mole samo ba ile mtanga luenga leo leo ole mafua angale na leo ye mtanga luenga leo leo ele neye tunu maso se atunu ole pui pui ngo ole sango le muo ila tolo mafatia mai sori ngatu lafo
1: alo vavtai vafunga tapu wa imaye le atunu so se tafo lo langi ya misi tato ile nyusila le sunga le li satini sin tumuluvau siki hasyu ya ma le fapopongo le tato por kalambe le fo i vayaso i tau walunga ya itutu mafai varo filima ole vayaso le ne o oe ma le tulafono e fa mata fa ingo fie ile va ai ma le fa longo ya ma fa atatanga la funga ai e matua ungo unga ma matautia le taunu ungo ne ne ka tatu soli le tu la fono ya upu umuri mui mai la ufionga ki malu le malo
0: o le tau le fa alu fe sasi fo ingo ringo le kap
1: ule
0: le weekend a me se lava le malu lu o le susuma le masese o le wanga ma i fa le loksa fai fe o la ta pina le tatu a inga mouni fai nga malanga si si la tato o le le sango le mula vai o le pasese ya me se fo ili o la fa fo ina le tatu tabat mo ta faongo le ne va yaso ya Vai mo mo ele sango le mo la tela mesela vai a vain
1: ah
0: e tono far kalap no lo ye inicio la tolo fo yer fa le lo fo le ko mal fo la vasa ah e tono va mon mole vai si tanga cha ele o na ma lo mal malama e han me vai ele la ka fa ya familia le tu e lo fio nga sa vea va pe fo tu fa se manu ma na yo lo ai nga li mo wa se weekend fi fi ma se weekend manu ele lo fo le tu ma tu fo tatu numero masan Ole tas ye ma wem tanga nwenga lelo eli potia iba enga o se fa arvela fa fosi olo tu pun temi ne olo wa fa ina i metotino na matia risa ngole mu emeshel soifua tasi oli mortato numero na fa ilu ngolo penga te fa langi ye polo telefoni fo e longo na in tanga nwenga lelo inicio va enga masoli ngatu la fono ele oni fa arvela fa fosi olo tasi vetasi o valu fa iba ma wole to ona fatau va e se ola va se taimi e ma fai ona so swan ia te oe le ngata i lo si la fio le tu la fono a ola wo ia te tau fat mangana fo ila tali i se va enga ole to tamali ola wongdanga ila si sila mara fa fonga sa mo tau pulele le no fo le li i le si va les mo fuo ni tato por kalami o umar tu la fono ma le sunga tabai ia ane nefia fi ia fa so i fo ia
1: alo vavtai ia moli fo ile nganga vafititele na usungi lini malu le malo mwole avado lo mfai peo na tatu fasoa i fai ungo vayaso te itasi mwale fapopongo le porklame ta uo tele ya oe mwale tulafono ina ya puipuye tatu olo le tulafono so ole mta upu ta uo le ole tulafono ya utu ya i tulafono mwole ususitai ususitai tulafono ya ilo famu yanga a ele ususitai na soli le tulafono e yaifo lo na taunuunga mai le manuil na taunuunga na wavatul numera siki awe tue vili mai ya kia ulelevo le po olu tas tasi wa tas
0: vili mumu wasa vili kalkifu
1: ele was kalkifu ya soja ki hiva mori ya ai angalele atua ile
0: tailo
1: failonga ino fo yole sapati le yafiafi na ua nga ngaifo ya ya le la ya we tell us about title of full follow le calesia ya mese foi tu te mo foi vol leva ya so our la tato feel like per pole fauta
0: o ke ba invest fo
1: ya la ngor me ta wo yo le le o tal no mai la ngor me le ta o le food poisoning a tato fai tete pe tato te fia ai mo wa va va ver tu le fale mo sauna tatu
0: til
1: le pula le be o fa pulo i ba ma tango tu ye ma ele o me o mai fa pulo o me le le pulo vong i me o ai ta u o tele le fa tete i ta ma fo me va pena e mo wa i tatu le me o le fupo se le tele ye la boli i ale angle me ri ya fo i mo kauki o ke
0: fo wa no fa mo sabia e o le mo fa ile ba yo le o ka o
1: te no e vai vai ile ba yo le o le no fa ile el food poison ala mo te fa tanga ile di le sa mo fa le anga le fa yo le ya ai suanga na o le va tele sa mo e taun tatu telie ya ai mo fo le fifia ya ai o le tatu wo le malolonga ya fo mai fa wow le nga mai fo faiwa male ya to severe le fiafi

Lewa tu la maile tato taimi le wati le neivango le fiafi luas fulu maliva minute wate aile tu la yono. Ya fiafi faa talofan tu leava male faa lualo ile faa fonga le tato tenuu ile faa ungo le neiva yaso. Ile si uyo fia mngalwenga saa fia ngai male tato tenuu mailava ile aso ngafua. Ya faa taie ile lofa mranga leyo le tua lewa tato wa ulia mai. Ya le aso fraile aso fulu maliva yuni. Lua olu ono o lau fo launga ma lau sa valinga. Leo a tātu au lia ma ele nei aso le fia fia ma le manuia vi ia ile lau fo le tua. Ea ilana pule faa soa soa ile ola ma le mano si le aso ma le aso. Fo a imai mo tātu e faa wawai fe au nga luenga. Ya maise o tiu te fai peo na masani ai. Ma lole ngā lue, ma lole faa marolosi, ma lo fo ile tau a tai fe au nga luenga. Ia pei ona ia ile neiva yaso. Eo ina manu lu. Ya le telo teimi fa le tonu tulanga le tau nei te munga. Ya ma le mano sur savili nisio teimi a le I fa vai vai e la usu e tenga lue. Ya po le alava le teimi o le asu e tenga lue ai. Ya o le fa ftaile na e fo I le atua ona o le mano se fo ai mai pia mo tatou. Ya wafe a munga luenga o le asu ma le asu. A mai se ya na I fa nau I to tonu wa o onga. Ya le lofo le atua. Ya I na I fa nau I ui fo I na malulu. Ia ele mwhai lawa na tuua, ia le angai, I le aonga wa le sa ilinga, ia ole poto male ata mai mole lumana I wa a le lei le aonga, ele ferwa I le awala, a le lei le aonga, ele ka asoro I le awala, a le lei le aonga, ele fi ai, a le lei le aonga, tele tupe maua, eo, ia po angisi me tu tupu mai le soifua male olo utamuti, ia a o tatou lawa I e fapena, Ia ona yai ia lele lei marileanga ia ole fanau ia fa malo tu fanau fa malo si ia onga ia pei ona a la portina e te pena le ngata o tu lea onga io nalu fo I leo le tamabertina inga lue ia wa o tu mo le lumanai fa talo fa tu ilava ma le fa lalo nei tu asin sida mauma le tanto por kalame malo si fumaruia fa talo fa tu mo o tu le nei vanga le afiafi ia manisi lavo ilanto mau ma le tanto por kalame Ele fa moy moy mo lunga sanga le le tua I se au mga luenga le tātua tino ia a meise iso se atu nu olo fa pena ona e ma ua mele tātua por kalame I aso te itasi a taulungo tema le tautua ia li a tua savea le ngata foilo le tofa si umanu Franciscani a wala foilo tātua por kalame pi ona mai atu le fa soa ia ma le tātua tino inisio mta upu pi ona iai Le neiva I tau rusoi fuanga ia olo tatu wa mawai. Panga solo na tatu por klame, mese na musika mole fa ungo neiva yaso, a mese ma na va iyo fea mngaruenga, ia pe ona masani e tatu le neiva yaso, ia fa pena te fa fonga meidunga da wala fa fele muro usa. So, se vayanga, ia fa isi pisio le neiva fiafi, mai ale tatu pese leo, se eatu watu nipoti moe, lungo le tatu wala pe ona masani e le malanga. Ile mo te malawa ino tutaulo le telo fea mngaruenga ale tatu watinu. Talo

Nai fa fi fianga mo tato ile nei fwe vangala fian fi male tau tua na Radio Samoa se furu lima iwa tolu amoi na ua Lewis furu biruti on the town ole tulai fitu tan fitu ole tue fa salawina tanto tala mai Samoa pe on the masani ai A ole I fa ua wina ole tau tua sa to reporti mai lungo ole awala Ia wa ole na te malanga ilu moota malau lawa Ia po fia lava se vaenga ma nai fu fanga ole nei a fian fi Ia ole mea sili matahu ole maua lo saunga le mupe o nei ai State Highway Tasi mai te watu faisi po local vaenga le nape o nei aile nei a fia fi mali manava o ngaruenga A fa pe na te fa fonga mai o nei te ilungo le State Highway Tasi Ia ole po loka pe o na basani ai Ia fia fi te tasi ia ona ole pisi fo ile to telo ila to ua tutaula Te amunga luenga pe o na basani ai Sao fana moto waili angai atu Ile moto malalawa ni ya fiafi ya pia le fast furu fast lima minute Ia ona etanu ule ilo moto malalawa ili pisi malpoloka Pei ona yei le ni ya fiafi lunga lava o tanto moto ways Pei ona yei le reporti mo oe ilunga ole awala Angai antu lunga la wala la papa Angai no offshore malfai tule na pei ona yei pitch heaven Rengata foi lea Ia onisho vaenga pei ona yei le na fai tule foi ya maita wantu Tau malo sile titil sa vidi lunga le tanto wala la papa Fai sisi lowo le tanto traffic male vaenga le na Ia ai olo solonga le lei Ia feo inga le tanto tenu pei ona masani ai Off Ram nai Mount Wellington offer twenty na ya I Shiva Park le ngata foile chi ai fanga sono to Ben Rose bangala na le failo mai foi foi sipo local ni bangala fe file ngata foile ya anga I male malava lele ye matu ni manukau po loka nai le fetaula inga awala le I manukau ya anga I tu nai papa toy le ngata foile o tahuhu ma o chara ya male tulanga pion ya anga I mai manu le ngata foile o takanini po local bangala nasi ia Papa Kura, ya o vaenga ma sani lava foi Pe o na fai lo maile tato Tinu ili nei vaenga le fiafi Ya ma fai lo antu malo si lo fia Anga me malava lele le ngata foile Afwa tu ina I onihanga tasi le na vaenga le fai lo Mai fai si poloka le titir nei fiafi Fa nga solo tuai Ile tulanga le na ili afwa tu nei Mayoro etele I o o du tonu le tano Fanga solo to na hear sparrow and at the foil le blocker spay, fanga solo to the Ibangi, and at the foil new lane, vanga and alifa lo my moa near Fianfi, or Poloka Masani pay on that Masani le manavo, Famulwenga, Aleta to the new ill and a foot vanga and Fianfi. On train now, if I find a mono signing at the foil, so Savangalo Emma or my little town to Porcalame, Yama Tulanga Pioneer reporting more oil and near Fianfi, Lungo le town to Obala, Yal Messili Matau or Moa lo sang or a moo, Yaling at the foilia. Tula fono fa aulo mo tato with your tile sawa sawa. Saungale mu ilo fa dota. Ya awa fa ngaina lau telefoni. Awa te tango ilo V8 fole masani tato pe amanava. Ya mesili batawa. Ya ole fai fai le mu alo sa ilunga. Ole awala tanu man fifia. Fa tali maina ya inga mo tato. Reporti na mo tato pe ono fa ilo maile. Tato officer olo leo. Ya fa ilo antu mo tato ule ne ya fiafi. Fa fa wina tan yalu fa tano fa tu malo le fa ta simai a tuli jana po pomik mano se fu mria fa tel fa ta simai tau sili a tua I malo malo fa tel fa ta simai yalu fa tu a tau sili malo se fu mria mana tu na man wi oe ya male ainga fa tano fa tu ya at lili fa leonga malo se fu mria fa tel fa ta simai yoe mana tu pe ya na fu ya au na le tu le musika Ya yana fatu fatunga pe ona yai. Fatalo fatu ya Kristo a tu unga musu manor se fumuria le mafuta mai Wellington. Isol. Alon fatu aman tau nai Wellington ya Kristo. Ya fa mo mo na mbuia ni lo fo mranga le yo le tua ile nei fo vanga le fiafi. Tanto reporting namo tanto le ni fiafi a Michel Fatalo fa. Ya mo nai wo mani pa anga le mafuta mai lungo de tanto por clame le tanto Facebook page. Ya le ngata fo le a talili. Kristo ilungo le tanto YouTube channel. Male tanto por calame musica, ole nei fo ian fiafi.

Gafia Bom.

0: Hey, hey!
1: Hello?

Wea le te otonga a te aroma tau taimi o ku tōmini te ua pia hoa ko ae fitu. Whainga maari e kuni koe tau pura kalama hivika kalape mo I pōpua ki talamono. Ka kō mōtu ki mea mai e ke tau laki pura kalama he whakatau kei. Tau whakakoloa e he pungpungin ke tataki a ki a e whatongi a aho koni. Yono whakakoloa ki tau tolu pia mi he wholawhola pia mo e lotu. Whakatau e tangatei whaifikau ko Finman kia. Whai ake hau tau whaaroto rahi. Pia mo e whakawhi e te peki mo tolu ke tau ngahi pura kalama o e aho koe ni. Pia mo tau toki māwa e pei hoko koe a ai hanga furu māwa o e aho ni. Ka koe whainga maari e koni maki mo tolu hanku tau peku mo mea mai e Facebook a ka maere tio. Whiu I hau pōpua ki tara manu pia mori kuhi se hui wakakara. Koe whainga maari e koe o atia maki mo tolu. Koe lain telefoni ka tolu fitu tahani ma hiwa tolu. Koe... Whainga maari e koia, ko mo fitu taki mai ki tau whina si aki he ngā hiu. Whaihono tiu teo ke whaakatoa ke ae whatongia. O hiwa ka karape mo e pōpua ki tala munu ai pungi pungi koni. Ka te pē tau hiwa koni maa ki mautolu. Pea mo e whakatawangi pēo ku ongo maari e ngai whatongia hanu katoa pepe me a pina. Ni ongo ne momoko na tūlaka u tau whaftai u tau ofa ke pungi pungi koni. Tau ki mao pēa maana wai mo

Wele te otonga a te aroma tau taimi o ku tue mini te honga fulu ki a fitu. Whainga maari ko ni ko tau pulo kalama hiwa ka kalaibia moi pōpua ki tala munu. Lain telefoni ko tolu fitu tahani mahi wa tolu. Whiri kue saiva ka kalama uiha pōpua ki tala munu. Whainga maari ko ia, ki a uia ki hawhi ko ia ai walu. Pia kahiri ia ko tau whanongono a wha community. A ka atape me ngai whaasi ko ni maaki mo tolu ko tope tau kau whaatahe he huan. Pia moi... Talamunu at pe kia tiki motole ngai fatungi hanu kotoa pe hangana kia tkiai. Pia moe amana ki le rei. I tau inasi I hea tapu pia mo hono ngā hima ua kres. Hoko ya ko tau falotola. Hiva koni o atia maa ki mūtolu.

0: Hoi ale teo tonga a te aroa mo tau taimi o ku hoko e fitu. Whainga maari ko ni ko tau porokarama hiwa kakarape mai popoa ki tala mono. Lain telefon ni ko tau fitu tahani ma hiwa tolu. Feri kwese hiwa kakala mui ha popoa ki tala mono. Whainga maari ko ni o a te maaki mo tolu ko tau pe tau kaufa tahe ugare teo tonga a te aroa. Kai whainga maari ko ni o angia bea mai sela.
1: Mote. Ape tai ke iki rau tu uta ki he tokonaki ko tau ongo na e le o e le ti o tonga. Ape tai ke sisu e ne o wha, mo e ne tau I whai maa ki tau tolu, tau au si a e aho whakakoloan. O kore pe ke whai peha pōpua ki tala monu, I si kau tau rege re kao pule la a, te am one hunga poki koe kau ngā lo tu I e mi kau ngā api. I mele seini kau maa hoa I whai pe kau, Ya mo kau tau le gele ka koto ape o pule la a ya pe fo ki ki si tang tang man ki a ki he ko e si ho ai a sai fi kau si a si o o ne hunga ya mo ho we ki fa fa pe ta ite ki mau tau he me a koto kai ke mau lava ha me ko e lo tu pe mo ho tang tu pe fa no ngo pe ke re ti o mau fi fi ha ko kau tau le gele ka ki mau tau kai ke mau ke lava ki sai on Om te a popo a ki tala monu ki anau tol. Ki na uongo na pe kumau kei. Ne ongo mau nofo pe a pi ka kumau kei. Nofo pe ke eiki ki ne tau ki mau tol. Ke mau hao mai. Ki tau kau ke he toko na ki koe ni. Koe whakafita I angai a lotos. Se la pili mo hala pe am hon hoa. Kusi panti pa ya pili mo hala. Kuma kei mao at vai ngamari e. Koe om te a eiki ukei ki hama poto am au. Iko hama loto. Koe whakafita. E vai ngamari e kuma inasi ai. E aho whakakoloa koe ni. Koe anga ia e mo ui te mau se pōpō aki aki pehere te o malo o mou ofa o mou kei whai e whatongi anga au e koe ia ke mau fie fia e te ki kau tōre gere kai api. Ke tala atu pe e mau ofa ki a teki mou tōlu mou kei lawa whai o tau whatongi a ke whakaha I pe koe o tua pe une whai o tau tauhi pe koe ia pe tau fie fia e koe ni kei o whai ki tau tōlu mo ne mana tua ki tau tōlu. Ko popo ki tā monu ia a mo te ko kore atu whakahoko peke si iongo atu peke. Ongo kaunga alo tu, kau tau regere ka ki tang tang manu kia pe a mo ho uei ke o sia si one hunga. Mo si mele seini mo mele uheina hoa vai pe kau mau sia si pure la a. Mau ofa lahi atu peke a teki nau toru. Waka pe ta ike eiki mau wau mai ki e toko naki o pahina hono. Ono kua mau pononga ia. Mau whanongo re te ope pa mau whiwhia I pe, nonga I pe I api, he mea koto. Koe anga ia mo ui, mo te wha mole mole atu, wha hoko atu pe mau re o, I he re te o he pongpongi ni o whalahi atu, ma lo e ngā ue. Ake whai mai peha po I hiwa me taki mo e a kake si a re ake ki popo aki, wha mole mole.
0: Malo pito e sela I ho kau mai tau kau whatahe he wani pe mai tala monua te beke te koe. I he ngai whatungia honu kotoa peo fuwe sia mai pia mea pina, me tala munu atu, ka mae kau tau rekereka, mere tangtang, pe he foki ki he hoi ki kaa ni hanga, mere sein, pia moe kau tau rekereka honu kotoa peo ku api ko pure laa, moe whatawangi peo ku ongo maari e mai e ahobe mono whakakoloa, pia ku tau kei mao whainga maari e he mo I he Mana wako e mo ui, pia ku hoko peko tau whalotola. Pia whatawange peo ku toka maari e nga I mehanu kotoa pe pia mehe fitun. Pia ku e whakakoloa ia a e whina si aki. I he ui ka li teo tonga o Aotearoa, tau ki mao pia e mana wako e a mo ui. Pia moho tau whalotola ia I he pongi pongi koe ni. Ka atai pia e hiwa koe ni pia maa ki mou tolu ia. Pia mo e whakatawange pe ki mou mao aho fifia ia honi. Me tala monua te ngai whatongi a hono kotoa pe.

We are little tonga te rama tai mi o si miniti e hongo fulu be mihi fitu. O whainga mari ko ni ko tau ngahi polo kalama. Hiwa ka kalape mo popo ki tala monu, pe kua te pepe mo ngai whaisi o ni maa ki mutolu ku tope, tau kau whata. We are little tonga o a te rua hi pungpungini. Hiwa ko ni o a te bea maa ki mutolu.

Wira do tonga te rama da tai mi wasi mini te wani ma bem he fitu o te pe da fasi fa o si bi ma da bro kala ma hi ka kala ba mai po po ki tala monu e pong pong ni pe ga hi de fasi ko ni ko fainga ma ri ma ko dol ko da be fe u ha mo fa ta fa fa mi ri fa ka kolo be fa si asi ki mo e be ta ko fa ta mo ta nga hi ngo ngo i ho ko ya ai valu hi va ko ni o te ma ki mo dol hon ko da be

因为老马的会记得买这个东西找的我现在东东因为找买我不会有关买这个东东因为我怕这个位置这个有个人是东东因为我啊我要别给我个卡布卡布啊布啊别因为东东因为我不会说起来哎呀就是这个买工啊啦说起哦不是啦啊混 OK OK 这个高档啊啊马上你就没有了有一天可以啊，就是，木头的在那讲嘛，可以去拉咯。我木头拿的，也好，把这个呢，哎，起码单的就说比起五花拉，也好，你这个木木木木也买的啊。可是可以讲啊，拉起啊，我阿姐我，也好，有一天可以，起码拉拉木木五花，也木木木别说起，也买的啊。佢好多嘅，系我俾个慢慢反应嘅到啊，一个特别啲嘅方面。佢嗰个国家国家啊，个 policy 佢阿个人，佢系个计，然后个国家人佢系佢咪意思啊，我见到啊，阿个特计好，哦，下面个阿教 monk 个 monk。啊，我那度啊，比不到不比他那热啥？个个广大人民干部的事，我个个懂啊，个人一个懂啊，帮帮啊，大家，我不搞不你一个你，也不怕把多干那个你这个该不好过，啊那你个你，我都搞了个呀，我个人，别没那一度给别别别混乱 ，OK， 到底啊，你一日闹啊，好了别闹多也得嘛。Kau ya orang monk, kau yang monk ni je. Dia punau aku pakai hol, kau le apa anga kiri kaki, kau pakai petong dan popi anga biasa. Nah popi ay tunga di poti kau ni, ah, ini neti kau tengok macam mana kau polisi anga ini, ah, tu poti kau anga hilau macam kau tu ni anga kau pahin mai.Soko ni ako ni I oto okala ni ni Kawai pokita mo Brown Bay Kawai pokiti Rose Land Tumpuk mahatat po matalo Pihin na ha Kawai ni ako ni I loto lua I poki I komanda ako ya I kapulis ko ya okala ni Holston Opo ha I pili ay matokang ako ni Yang uti kenal mawa tu wati Tukwati oleh Tungan Gapai kalau telah dipakai Kenal tukang abito Ini iku yang menau alta kaihol Yang mapaka monite penmok O tuk O wali hake o minapa anga Kaki tomi akia Ay nahiyesa o kunau Tuwaki mai Kata lewa ihok wangan yadeng Ya wati wakala no akia Kau memak amitin nautol Kepi koki ke Kau boya kiri kau polisi所以啊，个中国个人可能现在这个价以后个价，你个人那么高过，哎，第二个你，你已经不记得，不还不记得，就是个以后高过，我听他话的吧，哎，我记录的慢慢咯。其实，开始主要就是咖啡多了，可以啊，咖啡我可以买好了。以前我会给开始给他包点几包的，可以爱发的。可是要是可以多给不孬啊，不好过爱我看，就发点把那个你可以把那杯子多给你发的也第二咖啡多了，我就是一个你。那我是要给爱发的老多，你怎么会给怪孬会开始不要不到？都会在你们做个轨道，个在你啊，假如你们挖的挖法，哎，不好过，然后就不能够呀，被弄弄破碎的，那没办法，那只能好过都可以啊，会拿稳。个当然，关于我记录，你慢慢弄，我可以第二个过你，啊，别好别那个，那个关于过那块，哎，我发觉你个发觉的，啊，先过你个是过你阿弟，你懂啊，可以啊，会。我那问起来，那在个国家的国家里，我可以个马上啊，就去做。第二一个，起码别去发下个工，都要在老板手里。那个家伙要那里，马
sale mahuinga oi pon wan o pui ma tau ke tia i he roa to mat kon pe ko ke ni he sesko ya oi si suka so na oi kai na a ki mo ni o ko na kwa ke pa na ko ni pe ma to ha ya i ha ke uinga o ko ni pe pa po po ki ko ni ni ti pe na tai ka ko e to ko ni a ki ra ka tai tu i o ka i na ki ka ko ai o pa ko ni ki ha ko to a ki na no ke na i ki ka ko ai na we ko ni o ka ko ki te mo ui ai tonga ko ni ki he I consiglio per molte anni a poca massa sì a poi che non fu un po' attivo ma ho cominciato la roba ho qua hanno poi di mono ho trovato un fare di la roba tua e fai ho tomia notte di cahao ho cu ora perché mi di consiglio coia o per search che now what is now to happen and tani mamiliona che poco molto con il mao e con il tema che parla qui ma dopo la che ha un dopo ma tu una ia ho capito e fatti e poi ama a seguiti e un ape a che no bravo correva a parla qui a tani ma milioni ma fra poco che vi spenti che spenti qua qui a e tanti poi la missione test che no qua che parla e tani ma milioni ho capito e che ho no pure ama e poi ama poi a e nau parati ki kureanga koia ka hoko mai e a upai toki ai pra pra mahino e kai e te koko aki i pa tatagi koia kureanga ko sio e pe toki i e siasi ke lawa mao e paanga koia te pata hoko aki ana hawen na e pe toki ko metara na ia ua e kwa mori koia oe e tunga koia te pata toki ua ua mea kwa lawa miliona aku mai na mai ni ke to ma koia e au ke ai papa na u mo tai miliona tama ke pai at pai dei ke mo no ke na hia o e pai lo ke ni ke to ke dei an ki to ma koia ki ka u ne ao so ke pa ho ko ai me ke ai ke ta ha ka mo ai a tanga ta mo fifi me koia fifi me ni silan a ania pia ai ko to ta ko mahanga ko ken ko mahanga ni la iro ki na ko ko tu a ko mahanga tu ko tu ko top tu ai ma na ko ko ko ki ai na hi hi wa ko ka country ta ma ko ki ai na hi ra ki ki ai ni ta ki ki ko ai ma ko ya ai entertainment na ko ko ai ni ta ki ko ni ai ya ya kon mori ya mahang mai ta ki ta ko mo wa si no ni pe na ta ko si ne a pe na lava o pa le pura kato na ta to at ko ki ki ai at ko ai to la ko ai to ta ki ki na ko ko la pa pa mo pre ki he pa ko la u ai to ta ki ko ya ko mori ko ya ai mo ui a choose a top na ko ko pe ko no mi ana linka ai o metala o dio kala ki o e pepia e tenga kai ko mitra nae. Kau kua ino nga hiva e mo e ngahli a tala loto a maa poki a tuku me tuku e he e chus e rinta ke me lau ia ki ka kai ko ia o muslim e kua maalo ia ki muslim e a ke popo ma tukon ke tinawa na na hawa e ki tumutumu ko ia o e malae ko ia o e entertainment y no porque que ya el coria el capaz de tener que pedir por no anda sea o porque todo por amo como como el bien por no anda el modo con mí pues o por fin de coordinar tau ya hay un poquín y lo amo mal y nadie por no anda tau no con más val por fin o tú y el modo con mí el modo y ya pues tenga trabajo sino de modo guay ya ko ho kwa te ko ki e ono na hanga ai ka to mi a ko ia a o ki toi mai i me hala kono me ko ia o ki ai i lero o tonga ni i ke nga te ko ki nga te kaha i ki ai e kau tokita e toko ni me lima e kau tokita i a kene i pasiki e nga ukawa ki e kau tokita ni mga tauta na nao e
lava o kahoko ke nau hoko ke kauto ki tā i tā uruaki i e ngai pare maha ki pari a onu silani kawat ko ki kia i tā whānau tonga ke nau lava i kuna i a kōko i ni ke nau hoko kauko ki nia i e ngai pare maha ki kia i te i o kalani kawai ko ki te maha ki o kalani ka maha ko ki ki me tō moa a to kauko ki kuna i niango a i tūnga ko i ni o kia ki kia ki nga pari mahi na mai i kia i whānau ke ni pasuki o ku nao kau mai ki he ke maa e koe ni o toko si e toki he tau katai ni ongo e toko lahi kai pasuki i he ponwani ke a ku ke hoko hoki a he nao kai longa koe a e tau toki pai koe e pasuki ka wala to lahi a kai te kuto ki he kau maa ki ke mi katai koe e pasuki koe nao katonga e kia nao toko taha ni he pasuki o kona o katumia i he marae kuia o toko i he mou i o tino ya koe o kuongo i hei te maati ya kuma kuia kia ke i kai ngatahi ka koe kau toki ta koe na ongo i nao malawa ke kai ngatahi toko ni ke kai kuia o i pasuki ko ta ko ke te maati toko lahi nei so tau kakari to ni o moa ke kia i pana o kuna o kawatu i he kua katumia ke nao talaroto ke so ko kuia kia na kua katumia ni te kai kuia o i e toa ki te ko hama ina me teke i kini na inari e holo holo ai te tu ina ko ia oi lolo i e nga ko nua pe hea te pamoni ko ia ai pa isteni i Amerika Donald Trump ke a mo e nga tolu ko ia i Iran pa taki ko ia i Iran i he tala noa ko ia oi Merino e nga inari pra ata ai ke a mo e nga ala hapanonga ko ia oi Vata ki Kolosi e te tupu holo ai lolo ke ai o kōkua te kōkua me te tūnga te o tonga ni e pāna i tōru ko se ni a i ki solo he tai ni pa te tau ia na si au ki tūnga te e ki tōra e pā e o kia te e pā mahimo e kala hoa hui pa i te tūnga pi a i ro o tonga ni ni o kōku ia o kai tenga ka tōka na te e pa i stei te a o Amerika tōna kam i sliagi e nau tōka nga o ki tā o ki tō a tō e pomu mwakana ko ia o ki Lepanoni ko ia nā hoko i wame ke uesia i a tala noa ko ni te pamboni ke meri no ko e toi whakahoko ai a toi tau ke pao wakoi o toi hokoka tai te tūnga ko ia hipiti ko ia ai lolo ma tonga ko ia hoki o ko pae pra tokanga pe ki isia i te nau ki a tau hi tō ai o hoki a ko ia le pamboni ko ia to pamboni ke ia ko hoko ke a manake verei pe hoko a merino e a mole tau ki koi a hona pao e a tomi i he ponuan e te ena tau pia ngai bong e wala malala pina o mai e te mātau

0: Well, you don't know the Roma of the Mute, Miniti, Tahiva, Behoko, I, Hiva, Finger Marie, good new on Yabia Mana, Hila, and Moinga, young old.
1: Malo Mote, call a bit more, who fang a Ifratapu, Kaita, Tana, Kiatuki, Tawongo. I got a honey pokey, crying and a Kamat, a weekend that has me Kamata, now Faria, now Malo, we came with a photo of my Faria of Kala, you weekend. I go week in my garden, you week in my wing, I find the area. I go week, you go near Guya, go school to me week. They go week, Okufu, if I'll tell how I go for a fire area, a cow minister. Pick out Akimo and now for a fatomia. Tahanga, he feel in my wing and if I hold over, feel he give a minister going to immigration. Pick out Akimo Bang, I don't know a million or ha in a towing hour going to I from a dollar going to I put my way, Oku, Pakata, I'll like it. Aung ani ana tuku ki ai ni ha mai I tari minister in ai ngai si hui se ga ka kimi paga tau mi yana ko ni ko nga we ai ko nga we ai ni ko ki mala la ka puna ke hulu I aki e fofonga ka kai e tai ni ogun tau a tu ta mai e fonuan ni na tuku ai pa anga ki ai ke fra hoko aki anga we ko ia ko winga ke fra le lei e fu fatonia ai ko tu nga we Pemain kau naik hoko, naik tuk mai informatala administra, naik taki halak iya potongawe. Taki halak iya potongawe, naik informatala sekau aki. Naik ngai fakamole kau ini, ayo fakamole kau ni pangat tahun 2 miliona. Naik ikai ke ola gerin, ayo ni ayo naik tuku kaya asiri ni kau ini. Naik fakake ke fakwa ministra, kau ni kikakai pasiki, honorable Paul Goldsmith. Naik tuk mai foki Paul Goldsmith, hoko hoko dwe ni fufatongia, ke fakatoko si kau ngawe. Administrat potong awe ko ini heko winga ko taha angah makatu unga ko angah tekto ngawe al pure anga fata taha ita uni ke fakato ko si al kau ngawe kon al pure anga o kawai ai potong awe kon ke kakai pasfiki e fonwan me eke ipoki e kau ka fofonga administrat ko ha ane fotu fotu ngawe ki he ministra ke min ki he potong awe pe hoko hoko ta fu fatongi al potong awe pe tamate e potunga we go ni pe fakangata ni fatongia e kahu e ka gia tari rere e ministra gia ko ne tari gia i go lolotonga tai ni o foka hoka te na fu fatongia pe aguna lolotonga fau a report e to ki tuku mai a kosi ke na nga he ta mu nga u e ki e potunga u e ko ni o tai ni mi hotmo pasiki me tuk mai foki e taki go ni fa le ba e kusikin ai fotu nga u ai ba o ka pau e pure anga le ba ko lo lo tonga fuka tai mini o gata anga mima e tai mi o gute alwa ke ke misi ke o mai hati faito o me ke misi a tu ko ni tai mini tuk mai e kusikin ka pure anga le ba e kai ke to e kai ke to tonga pa anga mima ko ni e kai nga o fonua e tai mi o nau me atua ki he a ke misi ke mai e nau faito o Fasi begainga of Hoko a conference as I miss no law in a weekend. In a weekend, when me, the old go to it, took my tea for 2 hours and miss no law, I did the fuck my wiki kahu, or my have a hair market out all. Going home with my what I'm kaki mozo is from Pongani, my long more homo me and my, come on me, huh? Call on a hill canoata.
0: Malo Peter and I ho, come out of go for a time away. Long ago, only he from Pongani. Tak mungkin kita tiga yang efek tunggu orang kata apa itu siapa yang lebih fitun. Fanya mari kau ni tak kalau si kita ni kau kata David, kini om dia tahu ngomong apa yang dia.
2: Mote, malu mahu tahu mahu pungpungi, malu lau mari aku ek, mula leh tahu kain ngatong orang kata apa, mumi amai kita tahu pulak lah mari dia orang pungpungi. Ulang kipen mote tahu tu mahu tu kuasa tak kira tu. Kau ikut ni tahu si offer kau faham macam tu, kau masuk tahu ngah family, mau kain atau ngah lalu tu apa? Tahu tu utam mau ikut, tahu nak kau lalu tu, lalu imajinah tahu kan? Kau tahu dia apa? Bung-bung ini kau salah setak apa? He offer apa mau tahu dia tu aku faham macam tu. Waktu pemotek kau fong apa punya kau mahai. Wani betul ngah kau ngau kau ya kau dah dah ni kakak si papa tu itu, kau ya ulo aku tu asila, faham mau ui, faham malu lo tu honga kau tahu kau ingat tonga nak tu apa, kau omih mau falala, mau afe ia ten, o ave ho mua me ale ka mai na tolu ko ya se mai ko se ma wa fare sa fare i ta fa ke fa ta me ale ve ko fo fo nga to e fo malo lo to o wi ko se nga we a ki to ta fa nga i ta ula ki en ko fa ya se nga we a ke mo to ani pa mo le o ta ka i nga to nga i ka ta hani ko fo fo nga to e fo malo lo to ho ye o tau ka i ngā tonga hono ko toa pe hopo ke ia whea e ia tēne. Ke awe ho mō ngahi mea lele, mo fie mao e ngahi tokoni e ta whāke e whakatau mea lele. Hoi a kou whawhonga to e whā mālo. Ko ki mea pe mote a kou tokanga ke ki o tau ka i ngā tonga. Ta whāke e whakatau mea lele. Ki nau tolu o ku fie mao e nau ngahi mea lele ka ko e nau ngahi income. O ku i lalo ia he paanga ni mange au. Ka tautau te fito ki si ni ihi kuna wahe benefiti pia me he pure anga. Ango e ka wahe pensoni ai ni ihi o ku i lalo he ni mange au. Ka kuna wahe whakauike ua foki. O whakauike ua au fitu nge au kutu pe. Ka ike au walu nge au pe hiwa nge au. I he whakauike ua ka kuku. Whare i peke he ni ihi koe ni. Ki mua pa mō whakaukau i he ta whāku e whakatau mea lere e whaingofua pe a nou nou e mō uraki tala noa ngu ngahi mātua uraki tala noa ki ha mō whakataha e whānau e ala tokoni e a teki mō tolu ko ngā peko e whakasi isi a e hela ia i he takai holo whakasi o mea lere ka e wakai atu ia o kai malawa e he pa income e whaka ui ke lava o totongi a ke hamea le. Koe i whare i pea e motu ani ki ho tau ka e ngā koe winga pēni moti ke whakasi isi e hela ia e whereere a ki e koe ni i koe whae mai me ino so au mea koe o mai o whakasi o mea le. Kai osi koe aku wakai a te income sia. O koe ke ne mao e affordability ke totongi e ngā hano o mea le. O mea pe kou fie soa manatu ke o tau ka e ngā o manitu i mau pea he tawhaki o finance o kura ki to o e ngahi finance hange koe totongi u ren koe shopping mo ngahi whakamore pe baka pau toia ngahi no ke he o kutā pau ke nau to o ia me iho o paanga hu mai pe nau toki si o ke ki to e ko ia pe to e lava o ta ki a hame a lere fōu. Koe fōu ngai a ngai finance ki hono a prosesi hano me a lere. A wai ni ihi ku kai ke nau to tongi ren nau tolu ka nau nofo pema nau mātua. O nau pehe ku kai ke to ia ha paanga e to o ki he ren. Ko ni hi pe ni o to he ngahi finance ia a porting. Me ko panga te au ke te au ni manoa ko nau to ko totongi porting i he neongo kwai te ke totongi a e koe ki o ongo mātua. Ka koe tala noa pe ia o pungpungi ko toko ni pe ko tau kai nga ke si e nau he la ia si felere a ki olo koe o whakasio me arere. Kai oskoa wakai atu ia ukui kai ke maoe a fotapiriti ia he paanga humai o maoe i whaamiri ko ia mati. Maoe ki mea peo kufai halawe ke ha pongpongi. Koe katoa e utanoa koe ni koe au tonu mai e tua sirawe kwa mui. Koe kautaha tani kakasi i papatoe toyo tala noa hanga tonu mai ke motuani. Ke ta alawa o whakaiki ki atu e ngahi tala noa ko ni mo atu e ngahi whare i to tonu e ta whakio e whakatau mea lele. Tala monu at bemot, to tau ka inga e aho ngāwe ko ni mo e ngako ngāwe ahon. Ia e whakafe atu mo wafe i fwe i ate o tāne kākāsi i ahon. Nau tolu fwe makwa nau ahe mea lele, e uia i pe ahon ke whaifatongi a baki ni mo tolu. Tua sila anga maheni ai pe, fika fitu nge au taha fitu i he Great South Road i papatoe toe. Fitu taha fitu. Great South Road i papatoe toe. Fika telefoni i bego e ua fitu noa. Whanoa, whanoa. Ua fitu noa. Whanoa, whanoa. Beko fika toto e motu ani. Noa ua taha. Taha fitu wha. Noa nima taha fitu. Noa ua taha. Taha fitu wha. Noa nima taha fitu. Beko e ku mesen sape. I e pesi Facebooka. Koe te evita whakaata i kabuk, fitu taki mai pia i kata tok whakakakato e ngahi whima o kutua pe i e tapau e whakatau pe. mate ma ko ki me pe ko fai kala bom pomi to nga to fa ka to de ta por kala ma ta ta happy of ki ai kai malo o pi te ma ko nga mari ko au de vita frata e kabuk pe me ka ta ta ni ka ka si pa pa toi toi kai malo o mu me mai ka mu me a
0: malo bi de de vita yo ka mai yo ta ko fa ta ho ni bi mo ta la mun wat ke ti goi he ka mai Mai toi nga kaunga we ki toko ni hau tau kai ngatonga pe mai ngai fi mau Hana ngai melele kui kui ngai fatongia hi fonuan ni Fatongi peke mau haa whakakulan Te teke whilo ngā ki ana iang Tau tai miku toi miniti e walu pia hoko a hiwa A te petau ngai whasiko ni mo whawhiat ki mo tolu ke tau bloka lama koe Tala noa hi muilerei e hoko koe a hiwa

0: Opnean ea o fai a mea ki to ata mai, ai toko taha ko ia, whālahi ange e nisio. Mahino ange e nisio I ange mo ui whaka aho. Lama, ma lama ange no ata mai ke ne ka pui, ai ngahi mea lahi. Koe ui koke e koe umea ea koe a, oku ihe lea whaka to ngā ia, pia mo lea whaka pālani. Eo tau pihe, kwane te koe tau sio kaha mea. Tau siat kaha mea, ngā tape mea ko tau lana, ko tau mātāo siyo ki ai. Pehepe e hoto atamai, ko kuiai pe mea ko lana to atamai o makupus, lana ke te siyo ki ai, o makumau e mahino, eh? Aia e lahiang e mahino ko ya o kapau te whakatou lea. Aiko uhinga ku, Famalo pe ago e tainga maie koe ni ke fai e whamanatu koe ia. Ki o tau ka e ngā moe kōre. Ke tau whakamahu I ngā ia. Whakamahu I ngā I e tau lea. Pea koe mea voke e taha e tai nini. Oku. Iai e ngā himala e kehe kehe. Hange koe mala e oe saito o. Mala e oe lao. Koe mala e oi politiki. Mai mala e ilo keke. Hangi koe mala e oi e liliwa ke ea. Ai koe u mala e koe iau faifo ke ea koki ai. Moe whakatotoro. Kau fai whakapalangi. Ai u lahi ngai fo I lea whakapalangi ia. O te iai ke aha tau lea whakatonga pe hea tau toro. I ngai mala e koe ia. Kangoi saia nisi. Koe whika, ngai le soni pehe, ngai le soni whakasayani si hangi koe fisiki, koe chemistry, eh? Ai koe ule soni a koe au lahi ngai iloi ki ai whai whakapalangi, ngai fo lea whakapalangi. Te e ki ai ke iai a tau lea whakatonga pehe. Te kono uhi ngai te ki ai ki ai a tau lahi hano ngau e ake lea whakatonga e ngai mala e koe ia. Tau kwa aho koe ngai me ea koe ni. Ane koe tau pehe pehe ni koe tau aipeha ki whatata ke kau toke tā mo kau nes. Lahi e nau I lō ke ngai mea whakataito o mo mea ki he mo uile lei ai si nō. Tau koe lahi nau I lō koe ia whakapalangi. Tau koe e taime ni ihi e whakatotolo e tā. Tai ngā tā a te tū taki. Ai toke tā o lahi e ne I lō whakapalangi. Moi whakamatala hata ahinga maha ki pepa ahinga taina ta ia whakasino o hata o ku tala tala atu. Ko te whakatai e te mahino ake. Ai ko kono uinga lahi. Ke kai ki e mau he lea whakatonga ia e ngahi I loko ia I he lea whakapalangi. He lawa ke whakamatala ke mahino. Ai ko kone ai ko ia ko a alu e tau lea taini tau feinga. Ke whakalahi a ngahi lea whakatonga. Ke me lawa o whakamatalai a ngahi mea whakapalangi. I ngahi mala e kehe kehe koia. Pea ko si ai te he ngahi kawako kuna wanga feinga ke whai e ngahi tiksinare. Whakatonga. O whakatonga I ai a ngahi mea ilo whakapalangi koia. Hange koe. Ko palo sesa. Malakai koloa matangi. Ukuia ine tohi o whakamatala ia e ngahi. Ilo whakapalangi o feinga ke whakamatala I whakatonga. Kui ke mahi noane ki he tonga a ngahi mea koia. Pau pehe foke toke ta Ivy Bloka. Mo toke ta William Bloka. Ko na whau e na tiksinare o whakamatala I whakatonga. A ngahi mea ia he mala e whaito o. O kui ke whakama uia e lea whakatonga. Kako ai ako koe koe malo whau ai ngā ue koe ni a kaua ko ka mata ia ke hoko I ngāhi mala e keke o whakatonga I ai ngāhi ilo ia I lea whakapalangi kai ke kako bulana take ki tawha ako ia ke koe mea ia e ki fuofuo loa ano toutou ngā ue ake ngāhi lea whaou whakatonga ko ia ke hoko koe lea whakatonga, koe konga o lea whakatonga. Pai aha taimi, tau amanaki pē ki he tautangata hoko mai. talala de tawako le soni koya fatonga ukya yono le fatonga kapato kato o fatalala beke no ngawe aki ane ko ngai le fo o go fa o ngai malae o ku sa ye kapako tansia da to ku ya elisi metixinale to wa ngai u hinga ngai le koya ka ko stepo ma u inga no koya ke ngawe aki ai ngawe aki ai ngai ya ko fa niesi e ngai ya ko fa pai to ka kon kapau e ngawe aki u mi fa tonga al pe tai ni mo ya nga aki ai ngai fo le fa tonga fo o ko ya na fa u e ka u po to he mala e ko ya ka al pe tai ni ho ko le mai ya ko i lo ta na he ni ki ai e i ha tai ni ka ko ku u hinga o e ai ki fo tai ni ya e ho ko ai paka ilo ko ya para ilo ko ya ke lea mono nga we aki ko hi ke hoko ko alo ke le to tanga ta ono hoko ono hoko na u la ako le fa tonga na u pote le fa tonga na u ilo na to nga mi aku ya ta ye ai ko to u ya ko ke ka ha u ka ko u hi nga ko ya fa mata la ko ni ko ko no fa ka ka to a ke ta u to ka nga mo ke ta u le a Kono uhinga o stala historia ya mama ni ai more anga hilea. Kono uhinga na melemo na utol ihe lea fa Britania. Lea fa mama ni lahi. Ai ko ngawe ake takuto. Pakwe ke paha tukua ki e ngai me ea koi ya. Kukusai au kito kakoi poi ni. Ke tau lea ua ko poi ni ya. Ke oa ngata pe fa Britania. Tu ta con la eta fa na de do tu po ate fonuani. Ai ke to la ma le fa ka tong. Ma hi no pe le a tu ya ka buna lo ka ke to i lo ya. Ai a ko me ya ko fa ya ke ki po po. Es que con mo cole ke ka ina. Ke tau to ka na ke tau de a na a lu pe o mole. Ta ko me mole ana ko ya. Ko fa lo lo ma ya. Ai ko vi mole koloa. Koe lea ia koe konoa, koe tau lea whakatonga koe fuu konoa. Mo whakatonga e taimi o kumea amai ai. Ai tini a ka pulu, e mate maatonga, e tau koe ia. Ai fie fie koe la tau ka inga ke tau uo o pou pou ka nau tolu. Koe konga lahia koe lea, tau ate tolu tau lea whakatonga pa tau. Tai kai la whakatonga mo e tau fie fie ke mate maatonga. Na wa inga ma nga nia te. Koe ke tau kai kai la wha pālangi tato. Koe mea e o mahu inga ai. Ke tau whi inga e tau whāna ui api he tupu ake. Ai ke oa mole nau lea. Ka nau lea lama o lea ua. Koe ui ka nau lama o hou ke mamani koia. Ai fie fie mo e kelesi. O ngau mau i he seohi whakatonga. Ai mau ai mahino whakatonga. Ka oke, ka ote tau pehe o. Sai pehe he. Tenga dia ke alge un mestio ma ono mata ito dan mata o tao ai mana tu so ko tau ko tau kai nga to nga dal to dia ko mau mau tai ni poto ya ta o kai ke ne toka e to famiru kai ke ne toka e kai nga to nga o ni ai ho mau i nga ko ne afa to nga ke faka to wanga ke faka to mo oi e mama ni e to nga mo ne ma o imagino e to nga ko nga kalama ke tau se toko ni ai mo tau te ofa a ki ai i he funga o mo ui ko ia. Ai ko me ea ko ui ko i kelesi ia. Kelesi ia e me mo ui ana mo i fie fia sonu ma hua hua i he ulunga anga mo i mahino whakatonga. Taka pai toki lahi a ke ia o fai hia ia. O alua o ne fai ea ko te aluki pili sonu. Me ai toki me ai toki hoko o pehea mamani ia. O kuyai lahi ngahi. O la ia o ku. Kia ke saha whaka ami ki ai ka koe koloa. Ke me mau e tahurea ke whakatoure. Patoang. Ko fie ki tala noa te pong pong koe ni. Ki he society o lea whakatonga. Ako society o lea whakatonga. Koe. Kautaha ia pe koe society. Oku whakatau mu aia ki toka ngā e tau lea. Ke whaia pou pou ke kāinga, ke puke puke ai lea whakatonga ke ue mole. I hen ta motonga. Ke ko ngā koko tonga, I kainga ko o si mole. Ai lea whakatonga ia ai kau kainga ni hi ai. Ai a koe uinga koe o mole o halea ta tau pe. Ta tau ai pia pe mo ui hake I tonga tupu hake tonga pe tupu hake I New Zealand. Kai mole ne lea koe uinga ta tau pe. Ai a koe uinga koe I taike ngāwe anke lea whakatonga. He kui hei te ai kainga ia I tonga na lea whapitania. Te koe hape ai uhinga. O ngā wea whapitani ai ati. E tupu hake ki le ka tau tolu, tau whā. O aloa ke peo tau nima. U lea whapalanko ne ula ki lea aia. Pea hoia ki iako ia ki iako whapalangi. O kai ke ako I whapalangi ngā hinia. Pea hoko hake ai peo tupu hake ai peo fulahi. Mole ne lea whatonga I tonga pe. Aia ko mea pe sai e bi o si si yang e ya abula yang e fo no ani ko no na e ko uhi nga tatao tu po ke te fa na u ya ko ka ke fa ha to ka ngai le fa to nga ala te ya pa pa la ni o le ta ha pe ko bula me ko ke se sai e te le fa to nga ko pa lu ku nga ta kai to nga ya o ku I New Zealand ta moto apule anga. O kuma uomi whakataha o whai ke taha te inga. Ke whakatoka nga I lian whakatonga ke oua e mole e whonuani. Pea pehe ho ki tong. Kaki aha hango whua. Na mi whakaamu au ke ufa matala. Aki whanki ngā ue ke o whai e society kau te kege ngu. Te mahi no aki ta moe society pe ngō fua ki tala noa ki ae tai mini. Ko ia e koe ngata anga te e ki lande a kuia ki society lea whatonga. O ku whai ae whēima. Ae whēima. E koe ngā ku. E koe ngai ponua lahia kai ki ea ha taha ea ke whai ha whēima. O ki tuku pehe I pehe ea pako ne pehe pia neu. Mōre pehe rea eu kai ke fufaha tokanga ia. Atau toki hahaka ke te da zogo o smole. Kai kei ka koe koeanga e whakatala noa e aho ni ka inga moe kore. Ke tau whakamahu inga I e tau rea. O te tau te he o kai ke mahu inga he a ko. He ku alo tai mea moe ne mahu inga. Alo tai mea mahu inga. Ta pehe pe moe mo ki nao tolko kumi ngā ue. Alo tai mea fonuani moe e ke atuia me ngā ue anga. O ke toi poto halea whakapasik. Ko ngā kamata ke whakatoka ngā e mamania e mahu inga koe o e lea ua. Ta koe pule a ngā kua nā o hanga nā tolo whakaha I nā tokanga ko ia. Aki hono whakahono whau. Ai ngā hi le soni lea whakatonga. O whakahonga te a kauia hea ko. O kauia pa mawai hato poi ni ai o alu ke ansi whakapure a ngā NCEA. O kulama ke te ane peha toi le zoni ke he mahu inga whakapoi ni. O kauia ke lama ko he siri NCEA. Pa e pehe pehea amanaki ke nau whakau kau ke li liu NCEA. Ke alu pe tai mi mono to oia ka se tongi. Poki pehea ke he ai siri hangi ko siri tuoloa. E whakapure a ngā. Kai ke ka ke mahu I ngai te ngā hele soni lea whakatonga. Uhe ngā pek lāne ki a iko hi o whakatonga ngā I e pure ngā tau te whito ki he potu ngā hoi a ko. Te a pehe ho ki te mui potu ngā hoi koe ka kai pasiki. O na whakatonga mahu I ngā ia he puke puke tau ngā hele a whakapasiki kau a hele a whakatonga. Ka koe lāne koe ki potu ngā hoi a ko. O si wha ue potu ngā hoi a ko e whangi I tohi. Whakatonga. Lahi au pito e ulaka he te au tupu laune au. Ai e whanki le molo ia mei lalo o kulolotonga lele ai ngā ue ko ia. Ko e whēinga ia ko e ke whakamahu inga ai le soni ia ko ke lea whakatonga. I he tapa aki a koe o e lea e kau kai ke ngata pehe. Kai koe lea ngutu, tala ngutu pe ka koe tala tohi. Ai e koe lea ngawe ake ai tohi ai ako koia kai ke ka koe kaneinga koe ni o pou pou atu ki ai pom pom ini ko ta kaneinga lahi au pitoia ta kai ke la na ya he so sa ye le fra tonga o puke puke a le ya ta kai ke la na ha ta ta wo ye te ko hai kai ke la na ya nga we o puke puke le ya ko ta kai te ko na la na puke puke le ya a ati te lo to fa le be o fa mi ko me ya ko kai ke ta ma la na ta to ke ta wo ke lo to fa le ko to a o fra lo to la hi na to ke na le fra tonga ka koe me a pēia kou fie mau. Ka tau e mahu i ngā ea ai kakai tō ngā i e nau lea. Pia koe kore ke nau lea whakatonga ke nau whānau. Kai ke kai ke uhinga ia ke tatu au pito lea whakapālangi. Kai ke heke i ai ha lea whakatonga ke lāna ki te pē o tupuhako lea whakatonga. He koe ai whanki whānia ni. Ko ne fa le e pego ki te te kamata le fa pa la ni ya ka ke tone fa pe tu po ha ke ya ko ta u a pe ya o spoto le fa pa la ni kamata ke le fa pa la ni ka ko ke ne i le ha le fa tong a e ko ko ne ya ke le fa ka tong a ya ye n fa le e pe ta le fa tong a ki ai a ki pe ki pe pe le fa tong a ki ai ko na ka ke pe pe o ta ngata ko ni la a u pe ana ya ke ta u ni ma ta o no ta fi ku poto ye pe ala ma ne ya ke an ke ha ko o fa ka pa la ni ya i he ha ko kai ke ke te i la ma pe a fa ka tonga ke ma o imagino ke fa o se pe ki fo me ko ni e ka ni na ko u ye ko ta u fe nga ke na u poto le fa tonga ke na u la la ya ke o poto le fa tonga o le fa tonga ke na fa na o aya e kai ke un ai ke imagino pe ki ai ko un ai ka ke la na ya o le afanton a ki he en ne fa na ha ai ko sien fina ke ai e hoko le afanton a ko le ko na mo ai ya ko le na mo ai ai ko fa pa la ni ko ma da tan ai ko le ai ko ke na ke hoko ko le na mo ai a le afanton a i ton ago famalo to alpito e caenga a que monto lo fanon o mai que fa ha ko mi pompon ini ago cole a tu o famole mole a tu capa o que hay a lea e cae que se un mo fanon o famole mole la ya tu malo alpito ta so que a camote
1: malo alpito e tō tāmere nei te iho whakoloa e Lotfaren pia ku mau laukoloa i mo lau tāpua ki he omia e whalatola hiko ia pia mau tau kainga tonga i ono ki whu mau inga e tauria i whanuan pia ku tau whiawhia pē ku hui ku tau nofu i he whala e pālangi kau ki mau inga pē ke ki whu mau inga e tauria hoko pē ko iako me whalatola hi pē mai tau whanau kainga ta pē i he ne mau inga kau kune te omi pē unu ako i ki tau tolu hio tau ngahi ulunganga ke yo e pe ki tau toki ki au ki mau inga pe tau hoko koe tonga ki tau tō. Malo talamuna ki atiko i he ngahi whatungi hanu kotoa pe, tau angi mau hawa whakoro e hon, pia mo e teo e sāpa te pungi na malo pito.
0: Malo au pito pate.
1: Halo. Tau tai miu ku hoko hango fulu, whainga maari e koni ko e tau polakala mai tala noa ki. Whatau kei, ka atai pia tau ngai fasi mo tau tari e pēke tau ngahi whatongia hoko i he wikale te otonga o Aotearoa pia mo e whakatau ange pē i ho mū kau mai o hoko ko e whakakoloa mi whakalotola i ho mū pōpō mai i he ngā ue kumau whakahokat pia mi he wharen pia o atai pē pia mo e ngahi whasi i tokoni ati a teki mōtoro he pua whatongia hono kotoa pē kuise mai pia mea pina pia mo e whakatau ange pē utoka maari e pia ngahi whatongia hono kotoa pē o atai pē pia mo ngahi wakoni rangotā ati he ngai whatongia kuhanganakiat ki ai.

Huia le teo tonga a te rama tau taimi u osi miniti e taha whaa pia mihi honga fulu. Whainga maari iko ni ko tau pula kalama whakatau kei ia. Pia kohono kawe ngā koe tau tala noa i pē i he mahu inga koe o tau a ngia wene a elotu i ho tau whanua. Pia ko hau koe a koe tau whakaloto la. Pia u tau amana ke li rei hala whanua hanu kotoa pia u tau inasia i. Ke uhi koe māma koe a unia omi a koe tau whakaamana ki anga. I he ngāwe ko tōa pia ku tau whakahoko. Pea kai ngā tai ku tau nofo tau atāi nai. I he ngāhi tā auhono ko tōa pia hala whanunga. O kune hanga omi kia tiki tau tolo e ngāhi. Whiwhiri he tau mo ui. Kia ngāi wai hala koe ki tāu pia mo e tau mo ui kai. Ahoni ku tau whawhitai. Ki hui koe whakakoloa ko ia. Tau inase he tau wangia wene lotu. Ya ko mahu inga au bito ya ke ta funua pe mo ta amana ke tu en ke fa ya hono fa amana tua pe ko ko ko to ya ko ta fa lo to la kai he ta po ki pe mo fa ko lo ko ya o ku ata ai ke tik ta tol ko to pi ta ko fa ta he uli to to a ti ro mo mi mai facebook ka mai re ti o e pung pungin ku ke fi e va he va fe ka o aki pe mo mahu inga ta po ki ko ni O da dalere ki motoru hi la interfoni ka tol fitu, ta hanima hi va tol. Ko ho kau mai koe whakakoloa ia, ki he tau whipo tala noa aki. I he hawani oku tau whiwhia kotoa, i he tau mau inasi he tau poaki koe ia. Pea koe ia ia ko whiwhia ki tai dalere ki motoru hi polo kalamani. Ke mo kau mai ki tau kau fuata, i he whewahe wahe aki pe moi whiringi aki. Ngāi whakakoloa ko ia, pia ko tui o ku ia tik tau tolo e ngāi hako ki nau tolo. Nei kau i hono whakaheki ko ia ki fisi pia moi ngāi whita aki mai o taimi. Ngā i he ahoni, ko tau mau inasi he ngāi tāpua ki hono kotoa pe. Tau au sia mai e senturi hono ua lotu, pia hoko e koe whakaloto lahi. Ata pepe me ngāi hiva ko ni toko ni a diaga tiki mutolo hono kotoa pe hiku mutau kai ngatonga. Pia moi whakaamu ke whetu utaki mai. Omi e koloa koe naku ke inasi ai, ke tau mau inasi hono kotoa ai.

0: Ele te otonga wa te roma e tau polo kalama ko ia whatau kehi pe o kau whatani pe mo viola. Ma whawha ki tahi kai whenga mariko ni uangi pe ma viola.
1: Pa maloa tio ne whainga mari e. Tuko e whawhetai he iki he no lawa ke tau. Kau ngā kau he ngā ue ku ke whai he pong pong ko tōto konaki. Ko awen mo e kulupu tonga whai mautohi ngatu. O kuongo ka te au e kawehinga. Ko e tau e uangi au ai lotu. O ku tau whaka mālo ki he eiki, koe o tu au ne hanga tau hi koe mo au. Pea koe ngā au e kona au kuke whai e koe he toko naki koto, o ku ongo ia. Ne ongo e whemo e ki naka kou lere mai aka ke ilo e kau ngā au e koha au ia ki loke o whai ate ai tātu. Koe honga ia ki a viola, koe ngā e kou ongo i, ai kawe inga koe nā. Koe ka tau atoho tau kakai ni nusi lani ki tonga, o ku ongo. He koe mea kumahau inga e tau mo ui o au siha futau e wangi au. Koe tau ne wani ma kuna funu silani. Pea koe fie fie au e kufanongo ka hakawe inga whakatonga. O ku tau whakamalo ki tau tolu he tai minchi one. Whakamalo lahi au pito ki he ngāwe uke whai. He kuhange e pe koko hono si uberi i koe hataha uke ngāwe lahi. Toko naki he toko naki. Ne ongo koe tala monu ati one ka koe. Teo laulo salio lahi ako ho ngāwe whakatoko naki. O ngoi aku le te o kou fiefie aku laga ki tua ke he pare pare o seo ke kau ngāwe hau ki hen. E kuma u sumpa e moni te kotoa pe kufatala in NC. Pea pambia. O pehe pe anga e te tui aki. O koe anga ho tau tonga. Ka ku te paire ha ngāwe. Mate ki ai. He o ngoi pe ko whenga e ngatu koi ni ke put. Pako uloto pe au ke lava e ngāwe. Koi tonga po ka te pai pe hamea. Ai ke lava. E koi uhinga ena e mai aki tau tolu he o tua ke tau mo uifu oloa. Ke tau whae ngā awe ke lava. Ko o whalahi a tione a honi. Paka pāwe kai ke au sia koe angai hoku loto. O kou whakawheta i au ke kawe inga uke o mai. Mālo e tau mo uio au sia a hoko ni. O whalahi a ke ngā awe whae. Koe a pē mālo.
0: Mālo pito e viola e o kau mai pe mwe e tala munu atke ati koe. Koe tau rea pē koe whakawheta i mi whaka mālo e tau au sia mai e tā poki koe ia. Pe o tau inasia i he whae ngā mārī koe ni. Pia ko hai aloto tai fifia i he whakakolo ko ia. Pia tawangi pege mawa ha whakakolo e hon ka maa tenga ka mawe. Maa loa pito. Ka e whenga mariko ni oangia pia maa whakakitai.
2: Iyo. Maa loa pito pito. Sione. Upampe maa tapu. Ke. Tape mo weiki. Ongi nao dolo toa pegu. Whanako mai. Ongi nao mea mai ke radio. Tonga. Goi ka benga mali na ma mau inga na ai hoko sia ta wange au o tau o pausia o tau kau e fa manatu ta wange au o lo tui tonga kau ge manatu sione e na e lo tu pe ka kai tonga ia ki mua na e yai pe na o tua na o tolu ta dai pe na o tua na o tolu. Kakakai tauhi o tua e kakai tonga ia. Tau whanata peki e talanoa koe kia tupoula koe pa mo pitavi koe na au koe. Na waru koe ki whee koe ni. O pia hangarewa koe tupoula koe te si koe. O te si koe e hako ni. Ai o tua mo o tua o tua re ai o tua re ko e o tua ko e to tau tu lotu ki ai e pe hali a ha a pita vi lotai o va do do la la ki a e ne fa na lo ka wana do lu ya o ku lu e lu ya do pita vi e kan na ka ko ka ko ka ko ka kai to nga ia na e rakio wai bu na o na na rakio tui o tua pena tolu ki he ngai o tua mate. Haurewa, ai kau misnare, o mai, ai o tua mo ui au tau, o kuna lava, sio mai ka tau tolu, ben lava ke tau whanongo, lava ke nau whan, ke whanongo mai, e o tua ko ia ki he tau tangi, pa moi tau kore, ki ngai mea ko tau beu tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau t Hekutau tua, hekoi tiko tua goi ayang. Ayah goi ni oktau famanat. Kono tau wang ya we lotu. Kono omae hekau misnare. Kono awe goi hekau misnare. Pamalo wang hekau misnare. Hena, hena fanga. O fatu utange. Lotu, fatu utange lotu. Kitonga. O tau lawe wonu iai. Iengai ya honi. Kebab hekebab nak lagi naik kau ungkapkan dia, yang ungkapkan macam ada hilang tak tahu fee, hilang tak tahu fee, aku tahu tu tangan dah hilang tangan ni, aku telah menurut be lagi, kengah program kau dah be aku faytonga, apa be lagi langal, lang mari bembo, lang leri, ngai aku. Ufai ngai pologalama ai famana de lotu itonga malo ko ki tokoni pe mogi bai bai e go fi fi abido bido eh ele na sione ko ko me ma me moni ni na ogatia eh e ta uta hiva fi hau malo ko ta ni ufutupui ai. Kanaikai lotu, kanaikai ai lotu. Mahalo ko kiku, kiki tere ai re atua he time ini. I time ko nai hirifake angi, hirifake ni mai, taulai ki ngo taulai ki ka deo. Naku hongo yao na toto ruia. Pego tui lahi yao ia. Kau tak tahu gue ya iya. Kau tapi kau nai perahu aye gue ya, kau apostol gue heiki. Nai korang esisi ni faham iya. Yesus Christ, awak mua, awak kau kau firman awak kau mati. Abi aku faham heiki. Di fakat begu ngawe imaman ni. Ya kau biar nai. Abe, sione faka ha, kimbot mago bani mos. Eko, ogo tu iya iya, neka, sione faka ha, kipai ngawe ka dia. Mahalo ka kipai mahai bia, ogo, lama kiu, faka oka tu, bia faka kita. Mahalo bito, sione.
0: Malo pito e whawhakitahi o kaumea toko whatahe wani pia mui tala munuot kia te goe. Pia malo pito e vahe vahe pia mui whakakoloa e lotfaren. Pia hulauko e wharatola hia kia te kitautolo nuko toa pe. Tau kaunga maunasi hi e kaunga whanong o hiwika li teo tonga o Aotearoa. Pia mui vahe vahe pia mui tala roto koe ia kuke whakahoko. Pia kutau fie fie ko toa pe he taa puaki hono ko toa pe. O kutau whanong ai ihe... Ngahi wike whakakoloa ko ni pia mwe amanaki re reike whamana tua ko e tau e wangiau pia ku tau lawe munu i he taa puaki ko ia ko e line telefoni ko tolu fitu tani mahi wa tolu ko iau fie vahe vahe whainga maari ko ni o atia maki mo tolu hono ko toapi ka e oatpe pia mwe ngahi fasi ko ni toko ni atia teki mo tolu ke kau mai ke tau kau whataha i e polo kalma whatau kei o e pongi pongi ni hima ko ni o atia maki mo tolu.

0: Ui a leo tonga o Aotearoa, ma tau taimi uto e miniti e tahatolu pia hao ko ai tahataha. Ko e whainga maari e ko ni, ko e uia kia teki motoro kotoa pe. Kau ngā whanonga o tau kau whataha iu ga leo tonga o Aotearoa. Fie vahe vahe a e tāpua ki ko ia, pia moe koloa ko ia ko tau inasei. Ka ko e hausia ko ia, e tauang iau e lotu iu tau whanua. Pia ko ko ia ko tau whakaloto lahi. Ka e whainga maari ko ni oangi e pia mai toko taha ko ni ko ni he laini. Whainga maari ko ni oangi e pia mai toko taha ko ni ko ni he laini.
1: Iyo. Alakei. Alo lelei?
0: Iyo, Mari.
1: Iyo, ko te toko ni atu pe ki he... ki he whakamalatu koenio e ta uwangi au e lotu.
0: Iyo.
1: Ko e... ko he hakani, ko e... whakakoroa lahi ia. Mo e whakafetongi lahi ki he ngahi mo ui. Oku... oku... na hoa au ki murini e... tani maa peka kou mahu inga ia au pito i he po i lalanga mai ko ia hausia ko ia he tau ko ia e wangeau ko e ni kou whakataata peko unga ko e ko e whakoloa i ko e e family ake ae fetongi ko e me he lotu whaka te e volo peko e lotu whaka he na utupu hake na u wongona e ngahi ngahi leo o pehe ko e ko e o tua mahala a hiku leo I don't really know but ka ko e anga whakafetongi o a mai ki he ahoni a e hono whakafetongi ko ia whakafetongi ko e o tua ko ia ke o tua mo ui ko e no tau ia i o tau fie fie ai he u fetongi lahi ko e aina anda u ma u ake he whangakui e whangakui ko e ai hange ko ki kolo ko na ha me ai na e u ia ko moko hiku valu talo e ku tu pa ke i he ki kolo ko ya te ke i lo wa moko ia ku iku o ku hiku e valu mo me ka nga i belief tu i ko ya ai me ko ya pe to ki a ko ni o ku wai a me si a mo kolo ia lahi e nga i a honi hange ko ya ko e ki ta wha ake taha e mo ui o ku kau atu piki ngātu ki feitu una e ui i wawa uko haa waka tolo si. Pean pehe to kua na e haa ukoeni a lotu whakalau maari e o ui ai e ki feitu ui ako i ako utui. Ko e ngahi whapetongi mo ui ia o tau au sia mai ahe ngahi ahoni o mau koloa ia e a hako tupu ko eni o teke fuku ilo fefea e. A ka kumau whapeta e mau mo ui hake e konga o karistiani. Kuonga me apak mau mana tua ai kau ma tua mem kau ma tua imu a e na u tari lotu hage ko tari lot katolika ai pea ko tari lotu i fe mo ha ka ko e anga ya e kufia fia mo koloa ia ko fe ma pe ke uhango vahe vahe ato e ngahi i u mea ko ni e ngahi fo i fetongi la lahi ko ni o ku whakakoroa i ake a family, whakakoroa i ake koro, whakakoroa i ake a whonua ko tonga he tai nini. Kai kai ko tau kau atu he ngahi u mea ke he tau oku tau, oku hopa maa mani ko no whakafe paki i holo kau ki tau whakafe tai. Ko ia pea ki wahe wahe no nouka ange whainga maari e ka atu hana toi taha. Ko e whamore mora te ko ki mea pe ia ko fie fia loto pe au iau kai ki whakatu pake e so i wahe wahe ko e niga ko fie mao pe ke wahe wahe a ngai fo i monu o tau lave mo ui ae mo tau hako tupo e tai nimi. Maro apito, opa atu.
0: Malo pito iho kau mea tako a whatahe wani bia wha malo ati ki he vahe vahe ko e moe au sia ko ke omi ke tau inasi ai pia hoko kotoa pia ko tau whakalotola pia moe tāpua ki iho no liriu ki tau tolu e he lotu tau mau inasi ai he ngā he whainga maari iho no kotoa pia o e mo uine kai ke tau amanaki ki ai pia ko he whakawhitai angai ho tau lotomo tau lau maari iho no lalanga mai ki tau mo ui e tāpua ki koia oi lotu pia ko tau fiefie ko toa i he whakakoloa ko ia pia hoko ko toa ia koe whaa manatu i ka tik tau tolu mo tau ngahi whaa miri i he tuku au mai e halafononga pia neongo hono whaingataa ahono lalanga mai lo tu tau fonua e kamata anga kana e fai fai be malava me ko en e kai ki fai amana ki kiai o hui hui atu ai ngahi anga mu ahono ko toa be fonua be me ngahi ai tori mu ana fai hono tau me na fai hono mati aki kai riwanga mai tau mu ui tau mau inasi ai he tāpua ki koia o e lotu mo o ni i he taimini pia ko hoko e ko tau whaloto lahi ko tau ngahi loto whare kua o tuku tuku atua e ngahi o tua koia o mua tanga loa pia moe mau i kisi kisi pia moe ngahi o tua atu koia pia he foki ki he ngahi o tua nei tau i whaka whamiri whaka kolo pia tau fie fie ko toa ko whaa ou taha mai e tau mo ui omi pe kiha o tua pe taha ku mo on moha o tua ku ha mai pia ku lea mai pia omi pia mo ene folo folo ke fai ge hao tau whaka tonu tonu i hala whanonga hono pe hono ko toa pe ku tau inasi pia ko tui ko e tāpua ki e tau mo ui i he whaka koloa hono ko toa pe hono whaa manatua mai lotu i he tau whakakoloa ko ni mahalo ka pana tau mo ui i he tau ko ia ki mua pia toki omia e lotu ka tau inasi e honi te tau manatoa ki ngai taimi ko ia pia nai tu unga nai i ha tau kau i he tāpua ki oi ahoni ka koe ofa mā tātā kutoa pia ho tau eki whakafu mai he kau misinare omia i ke ho tau whanua pia ku tolonga ia ia te ki tau tolu mo tau ngai whaamiri i he tataki pia moe ngāu hono kotoa pia kutau whakahoko ha ia e iwi pia moe mafi ko ia ai o tua whakamo ui i he angina ki tau tolu hono lau maari he hala whanonga hono kotoa pia kuni omi ki tau inasi ai pia kutau mau tāpua ki ai pia liu liu ngai ho tau ngai loto whare pia tau ngai funga waka pia e foki ki o tau whanua Nyo ngai pia tau he mai ki ngai whanua murin, kai kai ngalo, ai tāpua ki ko ia, pia whai pia e whaka utu mau kū, pia mohono tau hi mau, ai whaka koloa ko ia, pia mohi whala to lahi ko ia, ai lotu i o tau whanua ni, hoko pia ko e mau ngā tāpua ki, pia uta amana klere ia tui hala whanua ngā fua pia, kai ua ko tau inasi, hono i tāni tī ko ne teo mō ki tau tolu, hoko ia ko tau whala to lahi. Pia kutu ki tāpua ki ia o e, Fio hiu tau whai e polo kalama e hoan, pia koutui mau inga maari hono kotoa pe, ai tataki hono kotoa pe, whai mei kia te ki tau tolu e, e lau maari e, whai hono, leire hi ki tau tolu pe a me he ngahi hala, kotoa pe nea kai tonu mo tau mo e tau mo ui, a tau inasi i he mata i koloa, ko hunaki kia te ki tau tolu, oho tau taha i siho ma, ko ia ku ne whaiho tau whaka mau mau luta. Pea koe tāpua kia ke tonga kotoa pe, au sia mai e tau angi au e lotu. Pea ko ia ho tau amanaki ang, i he whenga hano kotoa pe ku tau whaka hoko. O ate pepe mo tau whasi ko ni, wha malo atke te ki motol kotoa pe, nei kau mai o tau kau whataha i he wani, pea mo tala monu atke he tonga kotoa pe, pea mo e... Fononga ku, fononga atu ki tau ki fonua ko hi ki kau whakata, i he whaumana tua ko ia tau angi au e lotu. Mo i tala monu atke te ki motol tau ngi mo mahu aho fie fia, pia mo aho fonu monu ia, pia au kahiri pia e whasi go ni, ko whainga maria ma ki motol ko toa pe. Fie vai vai halere i moha au sio ko ki inasi ai he wike ko ni, hoko toa pe ko e whalatola hi ke te ki tau tolu. Pia mo i whatau angi pe ke tau maku inasi, i he whakakoloa hoi aho, pia ko mea te pū ko te wato ho tau lau maare ke tau kai pia moinu pia me ngai kolo folofolo amana ke tūtu iho tau sei ane i ha aha pongpongin ko to e hoko ai pia ko tau whaka amanaki i he ngāwe tau whai hiva ko ni o atia maki mo dolu ya.

0: We are the Tonga wa te Rama e tau taimi o kwasi mini te whaabia mihe taha taha. Whainga maari e koni tau koroche ke tāni kāka te vita. Ni o mihe tō ngonga pia mihe.
1: Mo te maru mo e tau te maa pongpongi ni boko kore ke u te whaa maru maru a tai pe. Nga hiwa tapu tope ni ka mata mai ake tau re te o talo mea ne pongpongi ni. Ka ata mo ke soka kato a tai pe tau polo ka ama ke aho niba mo e wikeni. Koe tā noa koe ni mote uwhaia dea pia mehe ia te, ia e whakaafi. Loto maa whana atu ke o tau kaa inga tonga hono kutoa pe, mō fie mao ha mō ngahi mea lere. Te uihe ia te pehe aho ni ke whaifatongia maa tau kaa inga tonga mote. Ia e whakaafi loto maa whana atu ke mō wafi mai. Sio ke ngahi mea lere, kuareti ngahi mea lere, ma mahu inga o interest rate maunga we aki he no o ko uke e pore I atu o tau kai ngato hake na wafe mai I ati o tani kakas pe mo fukafe loto maa whana ko tau kai ngapote kahi mea lere keke fonki kai ki Toyota Aqua mo fonki kai ki pehe kai pensin lere li tai tahapoi ne tolu tahapoi ne lim wau ke ngahi SUV o mau ka atoa tuia pa me ia teni o au ke ngai veni pika puta po kepi ke te kina utou koi au kse mao e ngai veni ko ni ko kau ho tau kua kakai to ngai mana koa e ngai mea rere ko ni ka te kina utou ka koe se swa feo e pong pong in moche ke o tau kai na to ngai ke ku wafi mai e ia te koi au tani ka kasi papa toi toi pe koi au kulo ko tua sila e fwa mo ui ke fai to koni a koe mo tuani pa mo kau kahani e ta fa ke fa ta u mea lele ta ta u bebe te ke fa ta u hen pe ko a fie ma u a to koni ki mua pa ke to kila vato u fa ta u a mea lele ko ku u ta tari fie fia e motuani pa mua kau tahani o tau kai nga to nga pe fai a to koni pa ki nau to pa ko e ko e fa o singa pia e ta polo kalama ki he a hon ni mote ka e tala munu at pe ko tau kai nga to nga iyo ki nau to ko e u fie ma u nga se ni ti kes pe ki ulava lele I pe moya kau fa mana pe motuan o toi to tong so ka foki pe nga se ni ti ko ni kau kau pe mo ya ma ho nga nga me are re ko ko fa mana pe motuan ko tau ka nga to si la nga ma heni ai pe si ka fitu nga u ta fitu I great south road I papa toi toi fitu ta fitu great south road I papa toi toi si ka telefoni pe u a fitu noa fa noa fa noa u a fitu noa fa noa fa noa pe ko fika toto ai mutuani ko noa uataha taha fitfa noa ni mata fitu noa uataha taha fitfa noa ni mata fitu pe ko kupe si facebook ape I messenger ko david ta fagata I kabuk to to mai pe ai pa ta toki fitu ta ki atu ki ta fagaka kato nga I me ko to pe I ta fa ki o fa ta umbe ta monu at pe ko ta kai nga mot te ta pu pong pong lu nga I ba wa kres o fa ke mo ma o ha weekend lele he weekend nga fa nga we a ko el ka ma alo o pito ma fa nga mari ko au te vita fa ka ta I ka bu ka pe me ka ta ta ni ka ka si pa pa to e to e ma alo ho mo me mai ka mo me a
0: ma lo bi de te vita yo mi e ngo ngo ko ya ki ta una sia to e me ka nga to ngo to be to ko fa ta u ga li to to ngo a te ro me ta la manua ki te ko e ka ma to nga e ka nga we ye ke tu ta fa ki mai ki ano po po be mono fa ka ka to na ngai fi ma hono ko to be fa e me alere ku hi ko ngai fa tongi hono ko to be fun wan ta ngi ma ha fa klo I hon be be fo ki ki sa paten be mono ngai ko lo fo fo fa ngi mari ko ni ko ta pul ka ma fa ma po po wi ke be o ko ta be mo len telefoni ke te motor hono ko to be ho ik mo ta ka nga tong Fie vahe vahe halere I moha ausia ko ke inasia I he wike koe ni. Koe whainga maare koe ni o atia maki mutolo kutope. Tau kaufa tahu gale teo tonga o atia roa. Koho kau mai, koe whakakoloa ia ki he ngau e kui siat be me he wharen. Pia moe fie vahe vahe aki koe ia. O ke inasi mo ke kau mai muia. Hoko toa I bere ko whalato lahi. Maha tau kau ngā whanongo. Ngā hiwa koe ni o atia pehe maki mutolo hono kutope. Tau kau whātai hoan I bambu e tala munua te pe kia tiki mō tolu I he ngahi whatongia hono kotoa pe o tau inasia I he ahoni.

We are the Tonga wa te Rob and with our time o ku o si miniti e ta valu pe mi ta ta fainga mari ko ni ko ta proclama fama popo e wiki pe mo len telefoniko tol fit fitu ta ni ma e va tol e vai vai ko fainga mari ko ni ma ki motor hono ko tope ta ko fata we got the Tonga wa te Rob ade pe mo ngai va ko ni to ko ni ade pe ngai fatongia fuesia e honi

0: Ui ele tō tonga o Aotearoa, mi tau tai mi o ku osi miniti e ua ua pia mihe tahataha. Whainga maari ko ni, ko tau programa wha mābo pui wike. Pia kua taha pia mālain telefoni, ka tiki mōtol ko tō pihu fie vahe vahe. Hele rei mo hausia ko ki nasia hi wike ko ni, ko e whaka ko loa ia ho kaumai. Ka e whainga maari ko ni o angia pia maa whirimoni.
1: Iro, malo pito mote, whaketai ki eiki e tau penongwa ki ngalo ea e ahapua ko loa ko eni. Ta ko mafana pe ki ukawa te mua he vahe vahe aho ni ni whaia e whakaloto lahi ko he kātoa ngā lotu utau kamata ke whanonga i ati e ngai aha ko ni whanonga i ke hui ke kaha u. O kātoa ke e fie whakao haani kwa taka pepe mo i sāme o e ahoni tui pepe sāme ko ni ko ngāo e ake mai pehe tau polo kalama. Marungo fu mao no ngā shāme, jim tōpa e vesi ko no walu, mo e hiwa pe mo e hongo fulu. Oku ika iha taha iha o tua o tatau, a to nai mo koe. Pe oku ika iha ngā aue e tatau, mo ho o ngā aue. Koe pure anga kotoa kua ke ngā ohi, te nga omi, o punou, iho ao a to nai. Pe a koho hua whā, te nga whakahiki hiki i. He koe lahi ai Athiona, pia moe whai me ala mana, ko koe ai otua tō taha. Uwhanga pehe tala whakatapu, kau kauat pe mua he he whakawhetai, hange koe ko tau o ngona e ngai aha koen. Pene o ngā ku whaingataa e ai au natula, i lo tau ki ponuani au te roa, ka ku whakawhiewhia mo whakamāwhana ki lo toitonga, e taua au ki ha kuonga, au ku whaia e whakamanatu koeni. Nā e toki hiri anga e whakamanatua a e apiako kuni Charlotte e tau e te au, o e whanonga a e ako. Ko e taua gene uange au, a e whanonga ia a e lotu. E ne hake o tau ki whanua. Pene onga hulahi peha o nongahi kawe inga, pa mo nongahi tau mua, ka maafoki honongahi tala fatongi au tau ngona i ngaro ea. Ka tau lau monu ia mo lau whapetai. Kwa tāpa mo e kakai lotu kotoa pe. Ko tui ko e toko lahi o ki tau tolu ia. Pena am pegaha tahai o fi ofi ke tau ko ia ma ko e tau pe ko e tau te au tupu si. Ka ko e tau e uangi au kakta whaka manatu haki. Ai mea kune manatu meri e ai. Ki he whanga kui mo e ngai tamai. Ai whafunga e wha e. Na nau tau kawe he lotu. Pea kau ai mo ki tau tolu, o tau mau e ngai tāpu aki. Ko ngai aho e ane a fina kai ki tau whāwhanongo, o ku kau aki tau tolu, isa aki mau tolu tu a, i he whola umai ki ngai o tumuri. Ka e aho ni ko whakaawa ngai matapā, ta ku tau inasi ai. Ko e whakafeta ia ko e lotu, na e whai e ki nau tolu na holomu a. Tau ange ke tau whakamalo ia, hange ko e lotu, koe sāme koe ni koe lotu en a te vita. Koe ne whakawhetā e pehe ne ilo pāo. Koe otu a, koe aku lahi. Koe aku ne whuake mea kotoa pē, pia ki tau inasi ai. Koe whakaamu pē ya mo whakaanawa, me whakaoha ani, ka inga tonga. Ia potu pē uk tau iai, ko feha feitu, ko haa ngau tau whai. Iho tau ngahi whamiri, tau ngahi funga waka lotu, ihe ako, ihe ngāwe. Tau whakawhita, e ukei lahi pia si tōwa, ka ko ātō nai, koia pia hau tamu i anga. E koe lahi ai a Fiona, e moe whai mea mana, o koe ai o tua tōta. Koe whakawhita e au whai atu me whakawha ani, e ua whai tamai pa me aro, no me lau maari e maani honi tua whātu.
0: Malo pite e whirimoni ho kaumea tau kau whataha i he hoani pia mo e whakakoloa ku ke omi ke tau inasi ai. Pia ku hoko toa pe koe koto tāpuaki. Ae ling loto ku ke whia i he uigale te o tonga o Aotearoa. Pia mau mau inasi ai pia mo e kaunga whanonga hono kotoa pia hoani. Pia ku hoko kotoa pe koe mau whakalatola. Lau e hai koha whainga maari. Nā tau tōlai whainga mare ke tau mau inasi ai i he hoani kana e ikaia e kuohiri. He kai halolo tonga pia koe tā poaki au e whanonga ko tau whai. Manatu ke lava mea e tau ngahi kui. Tōmo ki tau tolu he whai o skia velenga i he lotu. pia ku tau utu e a honi pia mai koto fie fie, pia koe whawhita I bea e huwani, koe ofa alangi koe ne feia maa ki tau tolu. Pia koe tāpua kia e tau mokui pia mai tau inasi, whamanatua koe e tau a ngiau e lotu, koe whaloto lahi pia maa ki tau tolu mo tau kaunga whanonga, I he au sia e tāpua ki oe mokui ni pia hangi e koe talanoa koe ke feia, Koe tau pē te au tupsi, e lawa ke tau mau inasi ai. Kā koe fū tau koe ni wangiau e lotu hio tau whanua. Oku hoko ia koe whakalotola, hoko ia koe whakaikun. I he ngā hi hala whanonga hana kotoa pē ku tau whanonga I ai. Pē a koe tāpua ke mui whakalotola hi. E tau au si e tau wangiau e lotu. Pē a hoko kotoa ia koe tau whakahino hino. Hala whanonga o e nofo I he whanua muri koeni. Kau tau kei fie fie lotope. Ke uhina e whai ho tau lalanga pia whai moho tau ako nekina. I he topu mai a e lotu I ho tau ngahi whamiri. Kau tau mau inasia I he whanuani. Pia hangi e koho whakatala noa kua vai ngahi matapa. Kua tau inasi he mea nai kai ke tau amana kiki ai. Pia ku tau fie fie hai mea nei kai te tau au sia. Pia ku tau hoko ai koe whakalotola hi mui whakakolo. Ki he ākenga o hala whanonga hanu kotoa pia ku tau whanonga I ai. Pia ko ia e whakakolo aku ki omi ki tau inasi ai. Pia ku honga ia e whitun. I he whakakolo aku ke whakahoko. Pia kau maa kau ngā whanonga hanu kotoa pia. Ko ia ku whakafia ki motol hanu kotoa pia. Kau kau whataha uga le teo tonga o Aotearoa I he hawani. Ko ni hoko pia e tahawa ko ni kakato e tau polo kalama. Ka I whainga maari e ko ni ko whawhi ki moutolo. Wai wahe mai e au sia ko mo inasi ai. Hoko ko toa pia ko tau whakaloto lahi. Ka ata pepe mo inga hiwa ko ni. Toko ni a ke fua inga whatongi hano ko toa pepe mi apina.

Uya le dio tonga wa tia roa. Pea ki la langa mi kakato I a kalaisi. Ko ia e kawenga ku. Hai hai ki a ia e halafononga le tio pe mohanunga I fatongia. Pea u tau fifia ko toa peko hiko I tau kaufata. I hui ka le dio tonga wa tia roa. Pea ko tui ko ni lawa e tau polo kalamaki a honi. Whafonga te whamalo pe mi fefkau ka maitunga ka ngawi ka tiku mutolo ko toa pe. Ai, wiki ka mai ka inga whanua. Me mui kau mai e tau kau whata. I hui ka le teo tonga o Aotearoa. Me tawangi peke mo maho hawhiwhia I haun. Me mui tala monua te peke te kumotoro. I he toenga ngahi ngafa kotoa pe. Oku whefua aki pia me he ngahi whakoutuanga kotoa pe. Oku mu whakoutua pe miai. Pia malo pito mu kau mai. O mea whainga maare ko ngā mungā we ke maumau inasie. Pia ko kotoa pe koe tāpua ki ka te ki motoro. Ka e whawhia te pe ki motoro. Ke tau ngahi polo kalama I he hapungpongina. Pia mohono ngahi frofol. Pia e whoki e tau malanga. Pia moe ako tohi tap. Tau tupu. O e aho ni. Pia moe ngahi polo kalama hono kotoa pe. I he aho I hapungpongi. Pia moe whaafie maa ki motoro kotoa pe, ki mo kao mai ki tau whakata. I heu I koe ali tō tonga o Aotearoa. Ka tu umua ki tau whakaosi, ka tau toki maa vae. Ma whawhita ea tue o tua ku hi ka whakoloa e aho pia ku mawhi fia ku hi ka kao maa langina mau nasi e taa pua ki hono kotoa pe o hala whanonga. Ka whawhita ea I ho maulo tō ku hi ka tau hi pia moe malo e mau mo ui. Koe ofa e a whenua ko ki whai maa ki mautolo. Mau I kuna e ngā ue hoa, hoa koini. Pia moe amanaki le rei he fua he whatongia hono kotoa pe. Koe uhi ko o kau mai. Pia moe mau ilo. Ko koe e pia ko whai ha mua whakaka katoa mu mua whakao. Tāpu kina mai ki mautolo e kau ngā whanonga hono kotoa pe. E li tio tonga o Aotearoa. Ringi mai holau maari o ke whapulupula ki nautolo. O mea kiresi. Okulahi ke whaivia ki nao tolu ma whakata ka ngai whatongia hono kotoa pe ko ke ui mo ke wahea ki nao inase. Tāpu ki na mai ki mao tolu, hono kotoa pe I hua wha, whai milangi na hao mao malui. Tuhi ka au ho mao tataki mo mao whakahao, e me ngai whai ngata hono kotoa pe whanonga ngā. Pe ke au ai pe atua e whawhita I mo e whamalo. Tāpu ki mai ki mao tolu hono kotoa pe, o me pe atua hao mao whakalotolahi. Momo a pe ka mau mui mui atu, whai pe ho mau whakahino hino. A mau mui mui atu pe, ki o ngai palo me si pe a moho tala ofa. A la ofa mai e o tua te ue o ngai whatongia o e hapongpongina mono ngai maunga kres. Ma kore e pe haivi pe moha malo. Ke toi whakakakata ki o mau whatongia pe a mihere te on. I whai ai pe o hano tala ki ho ngongo le rei. I he ata pe a moerea. Whai ai ho mau whakainasi pe a moho mau kau ngā whanonga. Hangai fufunga mei o tua, tuku peke awa e lang langi pia mo ingeia, ia teki mautolo pia tua holau maari e moho ni maa whaake ni whai hono tataki ki mautolo, moho no whakakakato ho mau ngahi ngata anga, peke awa e pia iki, ailele I pia mo e lang langi. Tāpua ki peke e whamunu ia mai ki mautolo, ni he whiahu anga ku mau whai, pia mo inga au e mau hangana ki atki ai, pia kore pia tua. A whenāki, hoko I pēko mau tui, ka mau nofu at ko whanau. Ko mau kore hono katoa ngai mālohi ni huafa pēko kalaisi ko haloka ko mau whamu ui. Amen.